ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekarun odun 2026 ah mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni ilayajo wedding anniversary ti woli odekunle epaphras na gbogbo eyan omo olohun e gbadura femi na loni lagbare ni to laye atun oni inemi na mark wedding anniversary ma wa gbadura fun gbogbo eyin ti e ngba olohun gbo fun oko e ngba olohun gbo fun aya loni oloni onloje so pe pade mi lori facebook ah gbogbo eyan omo olohun e ma bo nibi pepe na mo ki eyan omo olohun to logun to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde njo je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadura fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba nsegun fun o ipinu olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko jesu ti nasareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temidire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo nki yin laaro ipe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e dobale nbi pepe yin e ja mo juwo si ka si mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba ah pepe yo pon mo laaro gbogbo eyan omo olohun abere nkan kan lori youtube

0: ba nki e ki gbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole saso bura bi aso adupe adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo osin le ile dawo opo osin le ile faya oye yika otun yika o si mami e si ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mami e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila oh ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle Epaphras ati TikTok sa le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun yi njo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe de bi wi pe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan ti nbe lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa si ogo mefa na, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Ah, baba agba gbogbo ojo, oni pekun ewa, oni pekun ogo, ada ogo pada fun olekan na. Ase ti mu be, Jesu Oluwa wa. Eyan omo Olorun, e gbo nti mo gbo yi. Ije je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o. There are some things that man can never do for you. Idi niyan ta fi n kigbe pe ni gbogbo igba losan ati lorun. Oni bibeli fi ni ka mo gbadua lai sinmi ati lai sare. In fact, bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele. O ni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara se igbekele. Kisi ni di to bi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o gbogbo igba to ba gbadua mo nto nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se nto nwa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti Yesu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo ko lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyan omo Olorun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o gbogbo nti oje ka won eyan le yo su ti ete si o gbogbo nti oje ki won le fi o si eleya ologun ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi Olorun se ri diku omo eniyan iranse Olorun yen bere si gbadua o ni Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection eni kan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo Olorun dunju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa Mephibosheti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da oni kan si ki wa se pe won da si nikan Olorun tun mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti yaro lese re Olorun tun mo fun ni second chance mo gbo won Oluwa Oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se n gbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi Oluwa so pe iwo nikan lo nda bukata yen gbo egbe ni fun eni to wi nti Olorun ko wi Oluwa lo n seto enikan le fun o e ti jo n soro ni isin to lo n fe fi o Olorun fi o yes emi Oluwa so pe ife Olorun ni te si waju ko lo fe niyan tori po Olorun mo si ohun Olorun ni ah o le mo baba yi lo Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan emi Oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro oni ki mo deje oni gbogbo yin lohun fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le ran lowo patapin re ko re eyan 10000 lowo ipa si pin eni kan be to je wi pe gbogbo aye ni ran lowo bibeli so ninu we Psalm 67 oni Olorun to ngu adua odo re ni gbogbo eran ara nbo mami e wa se nkan kan fun mi laaro yi nibi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa ki gbe pe baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losun egbe ese meta siwaju mo mi egbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losun bibeli ni okuta kan be ni sioni ni we first peter 2:9 o ni okuta kan be ni sioni asayan ni awon eni to ba gbeke won le o ni oju oni ti won a si ni le won lare ni bo le tin gbo mi gbe owo yen soke okuta kan be ni sioni bibeli wa so nipa okuta yen o ni okuta ti awon omo le ko sile o lo pada di pataki igun le igba mi nbe to je gbe nigba ti olodun ba fe ran yan lowo a si je kawon eyan deye si o in fa gbogbo awon ti won deye sinu bibeli gbogbo won mo notice pe gbogbo won lolodun so di ajitan na wo mo beru ti aye ba koyira re ko olodun o le ba tewo gba oni oh my god bi eni kan ba npe woli olodun leleyi woli olodun loleyi bibeli ni gbogbo eni ti won ba npe ni woli rere lodo temi woli eke ni iba so re aye isota olodun ni and that's why mi o nilo kin wasu kin fi dunnu mi nilo kin wasu ko feran mi I will only speak the heart of God o won olodun nikan ni ma so fun o mama so le gbe owo lori daddy edide be se toyi e gbe owo lori baba fun mi ni iranlowo latowo ti enikan tori pe asan ni iranlowo eniyan oluwa ni baba yi oni kin so fun o pe ma wule boda mo customer meta to fi ole lekan na olohun seto awon mi awon yin o wa igba ti won ba de in fact in to realize ri ni gbesi aye re oni lo won olohun bere si se fun o this is the voice of the lord mo n gbe aradi fun program ti ojo wednesday tola isin meji la se bo ti e je pe isin mejeji yo ya ninu eni ma ti gbo wole awon eniyan leyin gba ta ba gbadua tan ninu eni ma ti se tun sile fun opolopo gbogbo awon deliverance wa afẹ gbadua fun awon eyan we want to lay hand on you I want to pray for you personally on lo bi je wi pe adua dagba fun yin lola yo poju adua lagba polo gege bi won olohun emi oluwa ni iko mi so fun awon eniyan mi pe ki olukuluko get bottle water yo kokan emu pade mi lori youtube emu pade mi lori tiktok to ba ti di ago mefa abo emi olohun lo so fun mi be ojo mewa lasi fi se leyin ojo mewa yen omi tank dajo yen omi bottle water eyo kokan yen ki se dandan ko ra bottle water o le mo ro nle omi yen gangan leyin igba to ba pin mewa lowo re o ni kan soso lo fi we oluwa ni nkan meta ni kin se si omi yen alakoko kin gbadua si elekeji kin soro olohun si kin ka oro si eleketa kin ka gbe testimony ki testimony o wonu e ka won eyan mo gbo eri so ba se se niyan an lo sori youtube nisin an lo sori tiktok nisin o dekunle e pafras baba mi o bi o go se nje ti olodun an lo a gbo lori facebook na ibi to ba ti wo lo ti fe gbo tori pe ise to se koko ni gbogbo bi tin ba ti ri ni ma ti so si o leti enikan ni ki lo data wa le se lori radio tori pe iwon ba testimony die ni mo le gbe lori radio testimony bi meje ni oni ki mo gbe si eyo kokan a bere lana but oluwa ni tori pe o sese je aja abale kawon eyan gbo egbe owo le idodo yin ohun ti omo eniyan o le se fun o ohun ti eniyan o le so da mo di olorun meta lokan si o mo ni ko se laye re in the name of Jesus eke baba fun mi ni iranlowo latowo re asan ni iranlowo eniyan so number 1 there are some things that man cannot do for you awon kankan be ti eniyan eleran ara ti a bi ninu obirin o le se fun o enikan ni e fun mi lapere number 1 eyan o le wu osan dokita o le wu osan thank god fun awon dokita won so statement yen slogan won ni pe we only care it is god that heals awa kan wo a kan toju ni olodun ni mo wo yan san jesus wa fowo gbaya o fowo egbegba o ni ati sami logbe nitori aise dede yin ina lafia yin ina iwosan yin o nbe lara mi ha ojo ti won ti na jesus ni egba 39 gbogbo iwosan ti nbe laye gbogbo aisan teyan le fe se even eti won sese n kigbe pe nbo jesus ti ki ore enikan le wo won ni nbo antivirus o ni mo tin je be momo bi ku wa odele ko ni ba o bi aisan ba nso lubewo loruko jesus ko ni mo yara re se ri ninu awon bottle water nigba to ba dola gbogbo eyan mu bottle water eyo kan wa sinu service e to mu pada lo le eni ti lu ha minu akata yada emekwo doli abada asha now ikan ninu ti omo eniyan o le se ma to so to je pe olodun nikan lo le se There are some things that system can do for you, but we still also have some things that system can never do for you. And you can the system be computer, be calculator, be robot to loni, and one can be Alexa in Benule, and one can be to lese, and one can be to lese for like. So don't back better label by one gadget to no lay. Oh, you been one joke, Leni. Once see, I want robot to under be ya woo, that one can love for woo wanga. While I won't be married, and one can write robot in it. It's about you be robot you be what? Robot your queen and what? Or you see, I want can your man look anytime when your man tell him back. I want look. Oh, no, Tom won't be your junior. You walk on my quick old dabby. Because so much to be late dabby. System will not try, but I may can you they say for. Oh, my son, come here to your loan, you can't see. And what did the mommy talk about Babo no loan? And you tell Babo on Facebook, ten bomi. And you tell Babo on YouTube, ten bomi, lower, lower by. Talk about Nibabo no loan. Or about loan, but they sold you up with Baba. Me lower for a hurry. Help me yourself. Oh, Lua, and me lower talk about it is so better. See, I refrain your meta. Mon padre, I'm be like, talk about it this 6:30. My boss on YouTube, my boss on Facebook. Ah, Ejem kon da kin so bayi. Bi ase se njabo lara mi. Lo ni ayajo, ojo temi na. Emi ati yawo mi tan mark wedding anniversary wa. Ha! Oke ta lagbara gun to mi ele. Ojo lojo, lo da bi ana yi. O le ran ti mo lu ti mi se wedding. Ah! Gbogbo eyin te fe marry, o fe loko, o fe laya. To ba ngbo mi lori Facebook, te soju e pe Oluwa settle me maritally. Olorun set to emi na ipele awon meji ma gbadua fun laaro yi mi na ma kata hayas ki n to gbadua femi ati yawo mi awa na mark wedding e mo ki wa o mo nbo ke to mo ki mi ma so nta iki mi ni isin mo nbo e kunle gbogbo eyin to ba se wi pe ko to di may next year o ti fe marry ipele keji gbogbo eyin te ti fe gbe baby yin dani ko to di may odun ti nbo mo fe gbadua fun yin layajo ojo temi ati yawo mi sopo igbeyawo wa si leso bogo se nje ti olodun to ba ngo ti mo mo da ko mo logo omo ara ato mo logo ara awon ogo ti olodun fi tawa lo re ni mo nda ko ekunle ki gbadua gbogbo eyin te ngo mi laaro yi ah ni ayajo ojo temi na se igbeyawo olodun iwo lo se fun mi iwo lo ran mi lowo mama ikunle sister ikunle baba ikunle brother ikunle agbara ti mo funyan ni egigun ninu egigun ati isan ninu isan re agbara imo ni ko wonu iperawo e ba ku abida haya oko ta adamo aya ta adamo egigun ninu egigun ti e mo so le kan na ki olodun ko yonde fun wa gbo mi you will have second chance gbogbo eyin to dabi eni pe igbeyawo yin o fe sise lato ni lo mo kede there must be peace. Receive the new wine in your marriage. Receive the new wine in that marriage. Marriage settlement for this brother. Marriage settlement for this sister. Igbe yawo yin ko fidi mule. Ki oni majemu anu ko se yin logo. Loruko baba toma ati temi mimo. E wa gbo gbogbo eyin te kunle te nwoju Oluwa fun omo. O dedidi. O dase. Nigba to ba mo si a testimony fun mi pe eyin le so ni ayajo ojo te maki wedding anniversary yin pe eyin no loyun pe loyun e si gbe omo pon ibeji ibeji ibeji ibeta ibeta iberi iberi ibarun ibarun ibefa receive it enikan ni befa ke loruko jesu mo tin san ore fun awon eni ti o bi befa o tin pe odun meji bayi every Wednesday e to ri tin to san ore won lola mo nbe olohun ki olohun ko jo ni mo je wibo special offering mo mo fi se ba nfun enikan ni befa ninu se ranse mi so tenikan ba bi befa koni ya mi lenu tori mo tin san re re le ninu agato aya laise IVF enikan ni ah ben tori pe mo gba olohun bo mo ti ri berin mo ti ri beta mo ti ri beji be o ti mi o ti ri befa ibefa mo toro fun enikan le kan na in Jesus name mama bo se njade lo loni olorun ti mo ti eda leyin mo ni ko ti o leyin oh wa gbadun aye yi wa tun gbadun aye ti nbo o ja sasajajaja madasha emi oluwa ni iko mi ran won leti le kan si inu jesu nikan ni isinmi wa inu jesu nikan ni ayo pin si woli ti ndun iso omo yodun ti mo ti ndun o ti sunmo ogun odun ta ba ka ogun odun boya laarin odun kan pere loku ti o fi wo bi ogun odun ta tin dun lo bi and to lo ba gbe eda soke tan imo permanent e ni to lo ba fayan soke ani wo fa soke o le pe ko to gbe oga sugbon to ba ile gbe oga tan a gbon gbe oga lo titi lai ni o le pe ko to fun o lowo but to ba ile fun o lowo a permanent owo yen mo me nikan to le fun o ni isinmi ma so nkan merin to le ri nikan ninu jesu bi npari e loni in tesiwaju ni ola mo fe koko ru aye awon eyan waye awon to ntun aye won se ko ye wo bo se rin e won ti mama iso
1: oruko mi ni Funlayo Fashoto mo wa lati Fashoto mo wa lati Ring Road ni Foda 6 ogun to lorun se ninu aye mi oyan didun ni gba to wa ni kekere mi o ti e da nkan kan mo omo mi last born lo n ba mi se lo ni mummy mi mo ni ko nbe o ti wa me ti pe abi ti ni e di ni la mo lo hospital won ni ki lo se test o ba fun mi ni ojo mo sha ma nla 90 mi atomi 77 mo ma pa ma wo to wa ya anti mi wa ta fe se by the osu kesan baba mi mo anti mani a fun layo ti e lo Jesus ti o ti e pa won ko ti de ohun mo ni anti mi ma le lo mo ni oyan yen ma tin dun mi gan pe won ni ma pada yo ni o ma ni awon ni gbagbo ki ma lo si Jesus city ki no gba eye pori ota ki n de wine ti ki fi pa sugbon mi o ni agbara lati debe lati gba sugbon mo ni igbagbo kan mo de Jesus city mo so pe angel to n ki ami ami ni Jesus city ati ni wema o wa dadura mi pe mi o ni won naira o sugbon kolorun ko wa ya mi le lona ti mi o roti olorun de ya mi lenu latara awon omo mi latara awon to fe mi fun rere won saanu mi lai san won naira lori operation yen awon mi lo da owo yen atawon eyan mi no ba mi so owo yen mo tun se operation ton o yo kini lungs yen atan yo tan mo ba n lo ogun lori sirisi mo ogun ton fun mi ni mo n lo ma to da koko kan dokan yen ni kin lungs yen gudo poruko kan won gudo mo kan to sele si kini to yo yen fine awon kan ni ki ma gbo pe ka ma ma ba mi nu je e ja gbo ma ton a gbo o ba so pe ohun detect pe inu kini yen o cancer kan nkan to lo detect o fun mi ni iwe o ni ki ma tun kan data mi ki tun ma send e ko wa send e si mi sugbon mi ni gbagbo kan njo to ti so mi ni ise temi o ni mo ti da pada mo ni wo lo ni
2: loju ese
1: ben mo nbo won ma pelu bo mu dudun yen ti mi wo bra mo sa bo sinu church wa ni ohun yen mo sa gbadura pe gbogbo aso tele yen doctor ki se temi mo sa gbagbo so ti alenu mi a lo si Jesus city ni ele ta lo tan o fun wa ni ororo ojo keji re o tun wa si bibai e fun wa lo ni communion ti alenu mi sa ojo mu yen won ti ba mi tu o wa lanu sile nina to wa lanu sile mo ni ha oni ha ele ma tun le o ni olorun ni je kan tutun ran emi sa ni gbagbo mo gbo communion atomi 77 atai 19 mi mo ni mommy na bisa wo lo mi lo dodo kan mi lo dodo kan yen mo mo ni wo lo mo ba mi treat e mo ni nurse mi mo ni jo gba omi yi atai 90 yi atoni communion mo ba mi sise daddy o gba lowo mi tese o de ba mi se nba ti ma pa lo ni ose keta ti ma tun lo fi yewo daddy o ti jina
2: kini yen
1: to la yen to la nsi re o ti wonu mo dupe lọlọrun lọrun lori pe baba mi pe olorun me mi na ni arada ko je ki o na ma gbamu mi ni sugbon emi re amu mi ti duro
2: eh
1: amu mi ti duro olorun o se olorun ori oke o se
2: ẹwọ ti ẹ yọ n bẹ o kò sì dùn yín báyìí.
1: Ah, daddy, láti oṣù kejì rẹ̀ inú oṣù kẹsàn-án yẹn on the 12th náà ti yọ o ma mu andomu da lẹ́ẹ̀ni àwọn ọtí wọn bú mi sọ pé kí ló ṣàlàyé ẹ̀ṣọ́ lóyún mo wọ́n pè ṣe lórí ọmọ mẹ́ta ni màá tún máa lóyún lé mo ní kò lè yé yín nígbà tó di saturday tó lọ yìí mo dẹni tó ń wọ bra mo
2: ti fún wa ní
1: ah daddy mo ti ń wọ o mo ti ń wọ.
2: Ó fà yín ò ní wá mọ́ you are cured forever in Jesus name. Gbogbo ẹni tó ní àìsàn kan tàbí omi ìlara dìde kọ́ látàn ẹ máa lọ sáàyè yín mọ̀mọ́ ẹ̀yìn ti bọ́ ẹ gbé ọwọ́ yẹn sórí. Olúwa sọ fún mi pé àwọn méjì wà ń bí wọ́n ní lumps ní ọyàn wọn ẹnìkan ní lumps kókó ní ọyàn ẹ̀mí olúwa ní kí n pàṣẹ o kí n wo tó sọ di nǹkan míì mọ́ lọ́wọ́. gba mi o Jesu o lo mi lowo re wa kan ri pe lumps yen pare na lati iseju yi lo mo de ni to ngbe kun aladua si yin gbogbo koko ti nbe nbe eleyi ti nja olaya tabi ti won bi nde rubo pe yo di cancer bi n ba je woli olohun bayi mo so loni loruko jesu o ya be loruko jesu o ya be

sha nigba tin ba ngbadua ma gbadua fun yin yo kan an gbogbo eyin omo Olorun nibi to ba wa kan mu irugbin eyin te need amewa boyo lo bless e lana tabi wo gan fe ko bless e loni wa so oluwa iwo nikan lo le je nta iwo nikan lo le fun mi lowo loni se nti iwo nikan le se irugbin ti mo fi omu niyan ateyin te ba need amewa gbogbo akobi omo mo ni to ba ti san ti e ru e bo 1200 in term you Oluwa so nti anika won akobi o se lodun ni yen account number church re o 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elu eleyi 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade now gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen eyin na e kunle iyawo mi ni le lo wa oya kunle emi wa studio bi emi no kunle ha ma ku amen emen no sa bi ayi ni Oluwa wi igbeyawo yin ko bere si dun wine oni ta ninu igbeyawo yen Jesu iwo lo ma fun mi do ti wine ni bi igbeyawo gbogbo eni tin bo mi laaro yi igbeyawo yin ko dun ko larin ko si enikan ti o ku ninu eyin mejeji ejo bara yin dale ni iyawo to fe yi oni o se ya awon omo re dale oko to fe yi ni o se baba awon omo re dale in the name of Jesus gbogbo eyin te wa nle mo ki woli ode kunle epafras oya emi mo mo gbadua fun igbeyawo yin mo fe fa account number mi na le enikan ni eh temi ati yawo mi o fi ra nkan ta fi o woli mo ti so igba meta le gbodo rubo fun woli yin lodun eh ikan na mo so yi gbogbo eyin te fe o fe rubo woli o fe mo mo bless marriage yi e lo account number mi enikan ni nda odo meji 59 18 57 19 odo meji 19 odo meji 59 18 57 19 Access Bank ni o gbe jade odekunle epafras ni o yo loju e so eni ti Oluwa ba sopo keni keni o mo si ya won so awa mejeji ojo pin je n pase aye kan to n ba lo yi aye yen gbodo pe o ese bibeli ta ka loni oni iwe Esther chapter 7 Esther chapter 7 eja pari e titi wo chapter 10 done and dusted eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin o olufe e je ma lori youtube

0: keji
1: prayer
0: ilekun to ti ma yan
1: mo God is short against my
0: ti aye mi fu wa loju kan wa lo wa julo eyin wa ni si o ilekun si
1: o
0: yo Olorun awon baba mi o
1: to ti ma
0: yan mo mi ti mo fi wa loju kan ma

0: owo osin yen mo fe ri so ti na owo osin yen
1: so pe pada si mi kini to ba ti nbo baye pada si mi kini to ba ti nbo baye o iwo aransi aye iwo aransi aye
0: ati abilu eleye
1: ati abilu eleye
0: ami meta o
1: ami ami ami lo go jesu
0: oya duo dada
1: yes sir
0: duo dada
1: yes sir
0: to ba gbo mi lori afefe ko gbo o ti owo emeje
1: yi yes yes
0: bi le ba gori ile ile afeju toto ojo balẹ ta sara oro de tin gboro mi eyin oro ko re wo gbo agba mi ma de o eyin abaka ba to yato sabo lodi ba eyin ma wo gbo lodi ni sa eyin le tin be lodi aye eyin te pa awon ologo te pa won loju ibi e ba wa
1: e wo nude lo
0: ni gbogbo ibudo ni gbogbo ipele ni gbogbo awon agbo gede ti awon emi okuku farapamo ni bi te ti gboko pamo si laarin tiri awa o ye dogo pada
2: eyin omo arugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu ise to n se atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sunmo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete inte ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin te ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o sa toro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olohun bebe fun anu ko san ore anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero
0: eyi ni ohun eni to keni agiju
1: yes
0: elana ni oruko eni to ribo to lagiju koja
1: right.
0: Ni-

fun die yi o ti di gbagbos awon me ko igbagbo bo lase na awon na wa sese bere ote lo niran to an fi ko igbagbo bo lo jasi se yeye bi gbogbo pa ma yin assist kan lo di decision se ri bi po lo fa fa gege bo so wa latapa ti beje o ya mo nbo e je nbere kini awon lakoto in lava ni lati mo gbe yin debe leyo ko gejeje iyan latapa ti bi wa o ye papapa e je sare ja yin si bi pe bo so wa lori ategbele won ninu league agboje lorilede nigeria o ti di wawawo o de ti di so atanyanya tori pe ko igbagbo bolu meji bayi won ni won pe kankan o si nbe mo igbe afewe o nbo nbe o ti di relegation iko igbagbo bolu bayeso united ati ko igbagbo bolu wikitoristi won ni won pe kankan o si nbe o ti relegate tori pe ifese won se won eyo kan pere dondo o na lo lafani lati ku e wa wo iko igbagbo bolu rangers international ati ko igbagbo bolu rivers united ati meni ti o gba fe tori pe rangers international lo nbe loke tete pelu 65 points nigba ti rivers united to ntele pelu 64 points e wa wo shooting star awon wa ni 60 points an jubilee tinu won do ni jeta nigba ti won da award na yika gbogbo papa sere

tori le de kan ti o lanfani lati se kini o lati de ase kagba idije you ever awon eko egbe egbe bolu wo ni bayi Arsenal ni jabi Aston Villa ni ro fa ni ro pa Crystal Palace ni Conference League gege bo se wa lapa ti beje orile de gesi an to fi tan bale iyan kasagba e wo lana awon eyan npe mi won ni nja won agbe bolu kan wa eleji won ti lanfani lati gba nitori pe de jado yi gege bo se gba agbe bolu lenje lenje leyi to daju iyan gangan lana yen o je gba agbe bolu lenje lenje eleyi to da ju lana yen gangan e wo e ma je ntan yin won ni won po kankan o si nbe mo igba keji re ti o gba o awon eyan wa npe mi to fi doru na npe mi

ni o la di jaga yin temi mo eyin temi ngboro aye gbogbo ilakaka ko gba gbogbo lo esimi la nisa yi le ba mo kin ja yin ba se ni qualify iya fun UEFA Champions League ni tori pe kini ori won ogbegbe ri oloko gege bo se wa latapa ati be yen on tun ni yen o ya tun wa gba ta leleyi Mari Lewis Etta o gbon dari gi oluko ni eleyi to gbon je fe gbo to tun ti gba plate e bo enu ko egbe gbe bolu union berlin o fi ajeta ni iko egbe gbe bolu meso 5 pelu ami ayo meta se yo kan iyan logbin ose to koja o ti wa fi to bale kasagba gege bi kini o o bi ere akoko ti o je oluko ni eleyi ti o ja yo olubori iyan ninu league agbojo ninu dije german bundesliga ati ninu gbogbo league merin o gbon je fe gbe to tun ti gba plate e bo iyan kaakiri ile europe latapa ati benyen boye ti mo mu ni ke sare ja yin beta latapa ati benin lapa ati benyen na bae o ya papapa eje mo lafani lati te waju eje nkawe waju iko egbe egbe bo lu barcelona ati awon ololufe won ti bere an tin yo sukuju ti cristiano ronaldo santos ronaldo lori takun ati ase kaye latana bi pe lami yama laarin sa meta o ti gba la liga laarin sa merin oje bi po ti gba la liga bi po de ti fi la liga si faje bi pe sugbon o cristiano ronaldo santos ronaldo bi pe la liga meji pere lo gba ni lodun mesan to lo sugbon lami yama

2021-2022 Van Dyke 2018-2019 Ona ni Gabriel Magai o ti ni 202 lowo yi ti o ti Baroko Dukin ni o de ti file o ti Baroko Dujo Cancelo eleyi to ni 201 ni 2021-2022 gege bo se wa lapa ti be yen o to ti kuro ni be o ye ja lo iko egbe agbabo lo Liverpool a fa gbe ja Rod Bowen iyan lowo tan wa yi e ma ni nja yin Ekwai biya gbogbo ro lede de Brazil. Awon na ti fi awon agbabo lo tan fa ko lo ti fi aye agbaye. A ti fi won lede o. O ti aja wi pe won ati iyo won sira won kan yo gbogbo awon tan ko lo patapata. Sugbon oruko Estevao ko le ba dogba mo toroji ni injury. Oruko Neymar o wa nbe. Ke mo ni won o wi fun yin. Oruko Neymar wa nbe to han gadagba. Ege bo se wa latapa ati beyen o ni mo se lafani lati ja yin beta ba gan na gaderi iko igbe agbebo lo Liverpool a ti gbe kale aworan Diogo Jota ati aburo Andy Silva a ti gbe kale si papa isere Anfield ipo ti da pe wa wo ki gbogbo won ma wo nitori pe won ni forever 20 o ni won ko si o won gbe kale wi pa won fi se ranti ta ni awon fi se ranti ogbon tariki agbebo lo fun awon nigba kan tan ko igbe gbogbo lo Benfica han ti buwa lu Esmorio lati fi ko igbe gbogbo lo nle to ba dojo kokan ojo 17 osu karun odun ta wa yi en to wa je baba nbari to je gbogbo patapata oni wi pe Mourinho pẹlu ko igbe agbebo lori Real Madrid oro won tin wo lako yi o lati se be won ra won laaye lati darapo me ko igbe agbebo lo Real Madrid Michael Olise o fi tan balẹ lana tori pon lo gba agbebo lo morile de France nile ogere eleyi to daju awon awo lo boju won je awon bi Kylian Mbappe ekitiki pẹlu Tchouameni Abibili ati bebe lo gege bo se wa latapa ati beyen Cristiano Ronaldo dos Santos Ronaldo ireti wa fun o lati gba ife league agbaje lori lede Saudi na ba le fe yin ko igbe agbebo lo Alila bele ni gbogbo ona na ka gbe fele won lowo ni won po kan kun si lori ti yen na o ya mo tun ti kuro nbe awon ta fe gba se oluko ni enu ko igbe agbebo lo jesi lowo yi ba se tori Oliver Glasner Philip Lewis Xabi Alonso Anthony Raola Marco Silva sugbon sari ti Xabi Alonso yen o koja kwasi nkan o dabi npo na ni gbe tenuma gi ogun loro won tori po lo dabi eni pa fe gbe lowo yi gege bo se je niyan iko igbe agbebo lo Fiorentina won ti terminate iyen contract ti Tariq Lamptey gege bo se wa lako yi 25 minutes pere on lo gba ninu iko igbe agbebo lo won e ba gbagbe o lo dollar ninu iko igbe agbebo lo jesi ko to lo brighty ma to tala ta to po o to doke lo la pa ti be yen o ya bo se je niyan bukayo saka ko sa gba bolu kan o eleyi to lo fani lati ge create chances julo iyen lowo waju iyen ninu league agba oje lorilede gesi ni sa ta wa yi 60 chances o lo mo na create gege bo se wa la pa ti be yen iko igbe agbebo lo west ham lati lawon o fe je so awon tan se ko kari tan se moju to awon tan se ko kari tan se moju to kini ti won moju to oro titokun ayo awon pgmo e ne tori pe igbese ti fi arugbe won ni ropata gbu ni o wi pe se lo yin awon je ti po kan fa awon jaye family tin tutan ni gege bo se wa lowo ti beyen o na ni mo tun se lafa ni ati jaye eje ma se kini awon lala fi bo lo ro tun ni ne tori ijoba akoko akoko ko mi ni papa mara o ya mo ri embi oduro re ba mi abule so wo jesi na ba wa jesi gbogbo kun le so o duro kakaraka duro kore o tun duro fere bi ba lata pa ti beyen o ya mi o ne wa o ti ba mi o ya ma je lo ko sawe o ya mo ri embe O duro re gbegbe

ati lojo okoraye ogona eyin leni league ade vomiro lojo okoraye oya ba mi comrade prime senior apostle prophet to de ajijola olaniyan aji awon ti ye moja ni mafoluku lo sodi oya mi oni fun alofo ba mi aleyin leni league se won ni won gbagba ko si nbe ma ko se en to le jatari re iyen lapa ti be yen gege bo se wa latapa ti be gege sare lafa ni lati ma je gbe ede be nitori pe aja aja tan ija ni dale ni gboro aye ko ma ba wa dija ko ma ba diso atanyan yen latapa ti be na ni mo se lafa ni lati gbe ede be lowo kankan ejeji latapa ti be oya latapa ti bi wa yi je kin tun sare mu won lo fara we Monda zero balogun awon ti ko egbe egbe bo lo Liverpool ti won lafane lati gba gangan iyan ni za ta wa yi awon na ni mo soro nipa won yen o ye papapa ni nitori pe ko se duro wo bo se lo awa n ba dogba ni e paripa bawo na se ma se Liverpool e ma jaye lo o da lata pa ti bi e je sare mo gba pa ti be yen lo nitori pe ko se duro wo

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepe pe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
1: monomi plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomi plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka pogun oyinbo lo se

0: ankira wa pe asuko ojumo eku ajode toni ah to jilo didi bi elebe ka bo suri atupale royin royin kan e da mode 3.7 fm nilote lori e ti mo ba ti se akokide ode awon royin agbo so gbanu awon royin agbo si fila sigele agbo re agbo la mi loju agbo wa rara agbo ko ah gbogbo e gbogbo na latukore loni elebe mi abawo pe beji le wa o bi o jawura jepot e wa woro odun je rese wa poto ba iru je ready olorun wa jogun ni akwa bi to ko te mi ele ku ojumo o
1: to eni ti o ba le se bi alaru loyingbo ko gbudo se bi ajigboro loja oba be igi to ba so so rere ko ni lo ipolongo kara lu kan to mo o de lo wuro to ni eto yin eto wa eto atupa le royin si kan damure 3.7 to wa ni lorin
0: be ni
1: o ipinle kora oni ni ojo segun ojo kejila ninu osu karun odun ta wa ye lodo ti yin bo le se npe awon kokoko ajimuni awon elomiro ke tan gbedo aloro ro awon ben awon victor awon grace and co beruka elira ta won gbedo aloro ro ise ti royin re owo leti ago si panda ti won ka lawon le bi kan taiwo adeyemi loruko mi
0: elejira
1: o ku mo ni
0: o bo se mu kiri o na emi na ko yin opo oro wo mi o gadi an be bi lodo temi o koda mo se tun ni vanguard be na ni mo ni punch lodo mi o
1: alright opa ateta gbe sori loni ni waju temi guardian on a straight line ni daily boss vanguard punch gbogbo won loni won mu nkan le lo wuro to ni waju mi opa
0: oda emi ni the nation lodo mi leadership ga o gbeyin lodo mi ati daily post gbogbo e na ni mo code to ni o
1: opa Nigeria Tribune Daily Post loni won mu kan le ni waju mi loni
0: a je pe bakan lo mo se sori ni eh o da je gbe lodo temi lati ni woro yin guardian ni bi ti mo wa yo eh se kikan lo nka ni o eyan ni bi ma ko so ba le le o ah re tinubu o yan fadewa famadewa gabi olugba ni mo ra pa attack lo ro eto abo labele o ah re bola tinubu baba ti yan eni tin se ogago feyin tin ni adeyinka e famadewa gabi olugba ni ro pa attack lori awon to ni se pelu oro eto abo iyen ninu ile wa o famadewa ni iyan sipo re ni won kede re lanoju aje ninu apile kokan eleyi to je pe se ni won buwo lo lato deni tin se adari fun oro to lo ohun alukoro lo office akowe joba papo ile wa eyi ti won poko e ni ogbede chris owugbulam gabi won se gbe jade ohun gbulam ohun salaye pe se re iyan sipo re ohun o ma ni won ma se idamore latari pe o ti la pa ribiribi lorilede yi o ninu isese orilede yi koda o tun je akosemose ati pe ipa to ko fun le Nigeria lori oro eto abo apapo ile wa ki ma se tale fo won seyin amo o won ti wa yan bayi se ori ti o joba inu agoro de ni ti worun ti o si le ji gbarale ke ibe na ni o ti wa to fi mo bebeji ti o lo massage asoba tin kona yan yan guardian na lu gboro yin leji re o
1: alright lo wuro toni opare e o nja wi oye kaakire ni dai guardian omo gba mu lo wuro toni keke royin mi waju are tinubu mo pe ga o de lo wuro to emi ati are re keke ohun lajo wa ni ile kenya epo ti won ori ewo agaba e lo to ro lo oba nikan na mo lo ti yeri fun are le yi bola ahmed tinubu ti bale se ilu nairobi ni ile kenya ni owuro kutua ana ojo aje lati kopa ni ipade alagbara kan to je ipade to ni se lati mu atunse deba oro aje ile adulawo gade kan to lede ni anojo aje latowo abese kawo fun arele ye lori oro royin bayo ona nuga o tesiwaju pe pe apedo ohun ti won pe ni the African Forward Summit gesi woko yo ba mo ka lo wuro toni won ni ewo apedo ohun oni yo waye lan ile adulawo ati ile France to si je pe are ile Kenya William Ruto ati ojugba re to je are ile France mane Macron awon megeje onu won gba lejo ipade ohun guardian lo to mi so loro toni opa
0: vanguard le mi wa bi eleji re o se eni to ba ti royo ya ni o ti mo pe pupa na ni o fi bi o egbe osele PC mare won tako won tojo lo to sibu bara tan je meji le logbo o to pe awon wa ipo bi kini ohun iyan egboro ro so se egboro jajajan bi iyan afemoju lekiti lare wike ati fubara o won ni se ri ise ni oro la sigbo to se lu oyi kemi aye ni soke lare minister folulu lewa barista yeso wike ati gomina nipele ti rivers mo ni similaye fubara lo ba tun gba ona to atonara yo o ge bi won se ni awon igbimo to se iyire aniwo fawo to wa ipo lo ile asofe nipinle ohun bi won se ni legbe osilu apc mo ni mo se pe gbogbo awon 32 ti won je oluwapo wa ile asofe nipinle rivers o eleyi ti gomina ti ipinle ohun yen similar if bara to ja lo te ni won ni won ni won ko we yan kai kan o ti won si begi bi won yen bi won se ni igbimo eleni maro ototo ni won wa pe 29 to je awon to wa ipo lo asofin ipinle ohun ti won jole oto si wike mo ni igbimo na eleyi ti won ni agbenuso ile igbakeje agbenuso ile nipinle ohun kosode na ni igbimo na na pe e ma jo lo eyin so eyin e ti we e ti yan kankan e kare lai won ni iyen dole pa o tin se igbakeje agbenuso ile na ma loko awon ta we ohun sodi o ta jole oto si ti wike ke bi won se sala yoro ninu agbe jade won se okuku won lomo dede kan ni kan fun lonje sawo agba lopo ku je ni won ni awon ti won se be ti won fe dije ninu eto dibo ko me so yo idibo abele lo sile asofin nipinle ohun ninu eto dibo to je ti le asofin ti o waye lodun 2027 mo ni won ni apapo gba won tin wa ipo lo le asofin na tabaka ni meni meji meta won je meji deni 80 niye o to je pe awon igbimo to se ayewo yiri eni wo hun fa won to fe wa ipo lo le asofin ipinle ohun ti won se be ti won yiri won wo ninu egbe selu TPC ni o won ni igbimo na na wa fi ababo gbogbo ayiri eni wo ohun iwadi yiri ni wo hun ti won fi lede leyin ojo meji ototo ti won fi se eto na o iyen lojo Saturday ati lojo Aiku tin se ojo Sunday o ni secretariat egbe oselu APC to wa ni ilu Port Harcourt mo ni nibi ti won ti ni won gbe kini on jade ni ana ojo aje o gbe won se salaye se iyawo to ba ta ba fere na lomo re wo ni o fagadi lo gboroyin eleji re o
1: all right opare ni ipinle rivers opaduro de mi ka jogun keke mi de ipinle rivers
0: mo le o
1: lo wuro to ni daily post ona oni mo mu dani lo wuro to ni to ni bo ba se wu ni na mo la se nkorin ibile ni minister fun ilu abuja e so we ke salaye wi pe awon egbe oselo to ndarapo don pe ni rainbow coalition ni ipinle rivers oni won lo ilana toto saju eto dibo odun 2027 lati ri pe won sise ni bamu pelu agbegbe tegbe oselu ko kan ba ti rese wale weke lo fun lede lana ojo aje monday nigba to soro to lo se ayewo sawon se akan se kan to lo lowo nilu abuja bi won se ngbarade fun ayeye odun keta isa koso are bola metinubu lori ipo ase lori lede ye weke gege bo se wi oni ewo gbogbo awon mo egbe oselu rainbow coalition won se agbeyewo daada abibe kankan tan ba ti rese wale ni ibamu lati mo ibi ti won dibo si daily post so lo ro to ni opa
0: punch re lodo mi eleji re o se eyan to ba fi binu ro ko koko afama ko ma dra pelu o won ni nse ni ife won tegbe osise se ni kwara o ma pada yo si lo ni lasigbo koda meta la won si se river basin ti o je pe won ti wa lewo san bayi o ko lohun ba wa mu won larada lo ni kia kia o won ni se ni iberubojo ma gbile lanojo aje o ni ile ise lowa Niger River Basin iyen development authority to wa nilu lorin o ti sololo ipinle yi o gebi iwode kan ti egbe osise ti won gbele se di eleyi to mu lasigbo lowa o nibi ti o kere tan meta lo sise eyi to je omo osise na to ti wa nile iwosan bayi o eleyi ti won ni idasi ajo olopa ti dss ni awon mo titi da soro ohun ko to di pe yo koja agbara won ni nse ni darudapo ohun lo ma waye gebi won si ni egbe osise nse ati egbe osise iye NUAAE ti won ni awon egbe won won go le ifeunu ran lototo na o won ni ifeunu ran ti won si lototo na hun gebi won si salaye won ni se ni won feunu ran tako awon alase ti won je ti ajona ele to je pe won ni igbe aye tawon gbe ko tawon lorun won ko bojuto igbe aye dara dara won ati pe nkan le koko fa won koda won ni igbese ti won gbe atetu ti won lo tako ilana ti awon osise nile wa gebi punch online won se gberoyin gebi won se gbe jade o won ni se ni won fesun ko awon alase na pe won ko ri ti tawon ro lori oro igbe aye gbadun awon ati opolopo oro mi sugba ti won ni nigba ti inu bi won tan se ni oro na pada wa yori se ife won ni lasigbo ta se lo re sa kolo sa won si se ele ti won da ogbelu si won lara lokan ojo ko na o se igbomi na si soro opo we ni oni eni ye ba gbo tete kiri eni to re egogi oni salamo ge bi won se gbe ninu wero yi punch lojuma to ni leji re o
1: all right opare elowuro to ni ni ipinle koro laarin awon osise kan vanguard omugbamu lo wuro to ni opa kekero yi mi garo jambo wa je mugun garo mi de lo wuro to ni kolon ba nse kemina kan wo ra bensi bi ti opa kepo bi ti opa oni itose bayi na mo lo ni lo yo ajo jambo ti mu marki adojo pe o na ni o kere julo fun awon akoko nile ye ta fe keko ni facility lori lede ye ninu sa eto eko odun ta wa ye won fe hun lede nibi ipade awon toro kan lori ilana fun ni nifani alega lori lede ye ti minister fun eto eko nile yi tuji alausa ati awon toro kan ni eka ite eko giga lede yi wa ni kale awon toro kan hun to ba salaye pe a fe lo sile eko gbogbo ni se polytechnic abi awon ile eko monotechnic won do ni marki to kede tan to jeje 100 kan won fi de e mule pe awon ta fe lo ko eko eto nursing won gbodo ni marki toto adojo vanguard lo fun loro to ni opa
0: the nation re lodo mi o kem no sare mo lapa bi o se agbalagba ti o tiju atigun katakata ni katakata no ni tiju ati la mole o adeleke o ba bo ade ko lori oba o yoba lepo ni jebe ni pile osun iyen oba ti won pe won lo ri fi sati mole nile okere mo ni latare pe o se ma karuru jibiti owo COVID 19 ni ipinle osun gebe o se gbe jade nse ni governor ni ipinle osun iyen governor ademola adeleke o ma ti sala yoro lanojo aje o pe nse ni ohun ti yo oba o apetute ipetumodu oba joseph oloye de o iyi to wa lati ijoba ibile ariwa ife ko nipo oba o nse ni won ni ori ade ki suta amo ori ade eleyi nigba to ti suta ko nilo lati wa lori apere mo gebe won se ni ile ejo nile america iyen ile america o won ni oba na won ni won ri pe o je bsun gbt owo kan ti won ni won ko fun to si to je pe o feyin pon owo ilu ohun gebe se gbe jade o se wa je o to se gungun o gbo be mu ko yagba lagba won ni the nation lo ran ti pe oba oloye de ni eni to je pe o ni iwe igbelu ti le nigeria ti le america lowo ti o si je pe won na won gan ni osu karun odun 2024 o lasiko to lori si abewo se ile us mo ni ibamu pelu oro to ni se pelu ipa to ko lori oro gbt owo COVID 19 to fi se ranlowo o ni ati le ohun gbe won se salaye won ni won ran oba na lo se won osu meni ni ogota 56 months mani ni ye o latodo onidajo ile ejo na nile america christopher a bokio ele ti won ni amo sa ori nu apile ko ti adeleke fisita latodo eni ti se agbenu sore olawale ra sidi mani o so lojo ro pe igbese ti gomina gbe na ni leyin to ti ri eda iwe ti ile ejo ti won fi dajo ni o yo to fi ri gba ti won fi ran oba na lo sewon o se aile moju ko lara eja ran ni mo ki gba ju mo je ko lo ati pe eleji re o ki lo do ninu apare ti ra comp gan the nation lo gboyin lojuma to ni o
1: all right opare eni waju apere kan ni ipinle osun ti won ro oba na loye opa ti gomina adeleke ni abi
0: gomina ni yo gomina ni
1: to punchi omugbamu lo wuro to ni keke royin mi ilu lo ni ona mo gede lo wuro to ni to ni yin yin ni ke ni se mi won ni emi ati lo lorin to je alaga awon obalaye ni ipinle kwara alhaji ibrahim sulu gambare ti da word nu pelu ajo ton si irin ajo awon esin islam lo si le aji e ka ti ipinle kwara pojo to se bo se ko awon to ise aji lati le yi de ile saudi arabia oba sulu gambare omo da word nu ntigede kan to lede latowo agbenu sore omo we ablesisi arowo na gege bi o se wi o tesiwaju wi pe awon eyan hun pe inu ondo proje pe won bale sile saudi arabia ni alafia alhaji sulu gambare wa gbosubara bade papa julo fi amiru aji ti odun ta wa yi to tun je esu ti sarage alhaji aliyu pontua papa julo fun ilana re to nlo lati je ki irajo aji hun ko lo boye ko se lo punch so loro to ni opa
0: ka polowo oja ko won baba ko leka ipolowo oja a tun tesiwaju lori a tu pale iroyin

0: a tun de pada niyan iwe royin punch eleji re ibe lemi o ti gbe pada lapa bi ti mo wa yo se ai lowo lo ni ki jaje meme yo ko se ni ti o mo pe mama idun jaje ko lo won egbe oselu apc won se ayewo yire ni wo fa won to wa po sinu ijoko merin lelogun ile asofin pele kwara to nkan wa je mejide ni ogojo wa around 58 awon eyan o niye egbe oselu apc mo ni lanojo aje ti so pe sere inse mo ni won ti se ayewo fa won olu wa po tu je pe won fe joko lori aga merin lelogun pere o nile asofin ipele kwara sugbon awon to fe duro ipo won won je mejide ni ogojo wa around 58 mo ni won o ni ipele kwara o ninu egbe oselu apc nikan o gabi awon adari egbe oselu awon se so pe se ni awon yo se eto ayewo eleyi ti oduro re na o ni ibamu pelu bi nkan se nlo se ninu oro ti won gbe jade yen lati le ijoba o to te awon niroyin lowo lanojo aje won salaye pe seri awon to fe dije na nise ni awon bere to na pelu won o alaga fun igbimo to yiri eni wo na ojogbon success musa o so pe seri opolopo awon ero ti won fi pe 158 bo se po tohun legbe oselu na ko tayo pe awon eyan ti won gbegbe oselu apc lo koda o je gbe oselu to gbajumo ati pe isejoba warawa o fi de mole dada ninu egbe oselu na o nise ni alaga igbimo na o wa fi da won to wa ipo na loju pe seri eto gogo lawon yo se o lai role apakan dakan se o si ro won o ni ewo e wa fokan bale o ati pe ese papo esun wopo pelawon igbimo ti won yo se iyirere wo fun yan won ke bo se gbagbe jade o ninu royin se ai lo lo bayi na ni imamu ni fero popo jupa lolo ta lo fi toki joka ti on lo lenu ko se fitami koba o lara so won lu eleji re fuji lo gbero yin abi won na o fe darapo ni
1: all right o pare lo wuro toni o fi de mule pon lo se ayewo ni wa je gbe apc to guardian omogbamu lo wuro toni ajo eleto dibo le yi inec ti salaye pe awon odo to sire ilu ti won didi e ni milionu kan ati abo onu won klo fun eto dibo odo to nbo ati jade kan to lede latowo adedayo oketola to je abesikawo lori oro royin fun alaga ajo eleto dibo le yi ojogbon johas amopetan lo fun lede nigba ti amopetan se abewo si adari agba ajo ijoba le yi to wa ni danu isrulu awon odo iyen NYSC ogagun olakunle onafiu ni gowon house olule ise ajo NYSC nilu abuja ni ana ege bo se wi oni ewo awon odo to sirulu won tin lo won fun to dibo lati odun 1999 ati awon etulu mo amo petan wa fun lede oni ewo ajo INEC nile nigeria ko le se to dibo kan lai se wi pe o lo awon odo agun baniro NYSC Gaidi an solo to ni opa
0: leadership re je mo papa lodo temi o tori pe adiye to sako ni bonu wa si badan ni inu okoko bi atana ni o pari re ajo si o nse ni ile ejo ni ipile yi momore won pe ke won lo re yege fun arakunrin kan o titi ami o fi bola re fun esun pe o digun jale o si njin ni gbe o ile ejo giga ni ipile yi mo ni o to wa nilu oweri won ti ni arakunrin kan to ruko re nje John Bosco Chidera Asegbo eni odun merin ni 30 kon lo re yege fun titi ami o fi bola re latari pe je bi esun pe o njin ni gbe o si digun jale o ka kire ipinle won asigbe o jewo nigbati won ni won na won gan ni odun 2024 ta si fi oro ta fi polo fun won ni won na won gan ni opopona okigbe nilu oweri nigbati o ji oko eleyi ti won mu pelu oko kan to jigbe o jewo nilo to lo ma ndigun jale o won si ma njigun jale ni ipinle Imo ati Abia to si je pe nigbati adajo honorable justice CN Akowundu eyi to bere oro to si ri pe nse ni gbogbo oro ti won fi esun re kan o je bi esun mejejo won lo ba ni ki won lo re yege fun pe lai fi akoko sofo leadership lo gbe royin eleji re o
1: all right opa je ngba bata lese royin ye won ni eko ti foju han ni gbe mimu latare bon se ja okun mi akako oni pele keji to sise odun ko eko iyen part time student ni eka to ni ko nipa oro selo ni facility to wa ni yube ni ti won ni awon agbon kan won yinbo fun ni ojo aiku ni waju ita ile eko na lede post fi die mule wi pe saju won ti ko ro pe awon mekokun oni won ja okemi ara won amo ni bayi won ni o sese ko je wi pe ifanfa to be sile on lo waye latare pe ohun ati awon eyan kan won jo sise rapo be si de won owo to fe to million lona 100 naira won ni oriwo ti ohun ati awon eyan gbena wojo ara won le lori won wa fi de mule latowo ile iso lopale ye ka ti ipinle do ripe enikan toruko re nje Alexander Omongiate oni won ja okun emi re ni ile ni bi sele hun awon yoku re won gba toju lowo ile wo san ko lon sani wari ka ma yin bon wa ju ile ko opato ta lo si abala
0: keji ko hun abala ta pe ni abala la meto

0: to e ka bo pada sorry eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora abala kejire ta pe ni abala la meto la bala yi oni ati awon koko die nu awon royin ohun ta ti ka se ti gboyin labe ta wojo wa ajowo ni ateyin ojogbon atologbon te wa ni ribuwa ajowo lowuro toni opa ajogbon wole
1: be ni ka ba ki malam wa ka bo malam abrauf olariwaju asukuti baba e ka bo si aragboro
2: mo ki gbogbo ara ile aku ajode aka bo si reto wa laaro yi
1: to eh ki mo lodo mi na kon ninu kan ni royin ta ka loro toni eleji re ati lami to wa teyin lami tonle ajode mo pe egbe oselu apc won ta ko meji le ni ogbon ninu awon to jolo to si fubara ti o je gomina nipinle rivers to fa le pe to eh on fowo si won ge bi awon to fe lo sile asofin nipinle rivers won ni awon meji le ni ogbon won o eyan kankan sugbon mokade logbon 29 eleyi to je awon to jolo to si minister fululu lewa ti yan yison wike won ni awon wo eyan kankan ti won ki won ma continue lori eto ribo abele e jajo wo ge bi kini yi fanfa yi ta ba wo a ri pe lati bi odun melu seyin fubara ti eni to nse baba salere tele ri ninu egbe oselu ati ni ipinle rivers ohun ifanfa o ti nwaye gbonu ro so laarin awon mejeje bi toro wa dedo yi se lero pe akoko na awon kan so pe fubara ti se gomina ni ipinle rivers lowo ni ku ise pe bi oselu apc lo ye ko na o lo awon kan ni e ti ri ti o le le bi oselu apc pe se bi eni to se baba salere tele ohun ti wa legbe oselu pdp lo lohun di mu elesi ti ko legbe oselu wa legbe oselu to se joba lowo e jajo foju wo leyi sa nje lero pe oro to nsele tori wike ninu oro re won na ti njade sita pe ah ohun lowo lori ohun mo nipa awon ti won se eleyi ohun mo nipa e sugbon lodo ti e jajo foju wo se looto a le pe oro yi ki si oro awo to wa laarin minister fululu lewa ati gomina ile fa ile e jajo foju wo sa
2: ti en ba fe tana wo dada yo fe ma kefin pe ija ta ja ta jaun ke ti tanle se de ri en to ba mo nipa so emi gege bi enikan emi o nife si tin je baba isale baba so wi pe emi o nife si
1: se ninu oselu
2: ninu oselu lede nigeria
1: sa le feru ati
2: egbe oselu so wi pe lo ye ka ma gbo inu egbe oselu de ni iyan kan ko lo ma pa se nbe to ba ye si pe awon agbarijo awon olori egbe oselu tan ba joko tan fe nu ko lori nkan kan yo fi n lokan ba le ju pe baba kan nibi kan ni wan pase nkan ti o se lori gbogbo ilu latara egbe oselu won lemi o fi nife si tin je baba asale boy wa ye ka foju wo bawo la se runu politics bawo la se dari oselu orilede bawo la se se alaja eja tan ni wa ti oga re ti e ba de ran ti igba ti won jaja na gomina fumilaye fubara won jaja yen pelu ai farabale tori pe en ti o ba ba oga en jade oselu emi ro po ni lo farabalẹ won so awon oro kan gba yen to lagbara gan koda ta ko awon omo legun ma so fun pe emi mo fun won lo nje tan ba wa le mi mo mo fun won lo nje they are just like asin o sa lo awon language kan to sa pere pe awon omo legun ma so fun be bi pa lo mo ngiri ni won lodo tohun so ni bi binu ka ma re ni caution eni ka ma lawon to loye ni po sori pe ara ija bayi o won ja ija yen yo ma jo ma solo kan eni tojo gare tan ba ja won pe eni tin wo yi o ija yi yin ropo le pari ta e ma wo nsin apere pe ja won ipari tun wa farahan ninu igbese ti gomina na gbe gomina wa mu eyan 32 to yato si awon tin lo lowo baba la pari ja o wa so pe to inu awon 32 to wa nbe yi o bo la si o se akun ni o o wa so pe to ona wa mu awon 32 mi to je loyalist titi e to yato si awon ti won poju ni awon 29 yoku ti won poju tan wa nu legun ma so fin yen won o sinu awon ti gomina push fun ipe ki won screen won iyin won sa fi yen

0: te dibo ni a kan ni platform ni
1: be yin se ro
0: be mi se ro ni si ti mo se ro be ni pe ke eni to wa nu egbe yi lana tun le wa nu egbe yi loni o tun le dola ko tun lohun o sin be mo ko tun lo ara n ta paro egbe meta laarin osu meji nisin to to sa fi han pe egbe selu oni tumo si won bi ibo lati ayo ti gba wa n to ni tumo si won niyan so by nisin bi wike tawon yen so yi pe ti o gbalu gogan ti wa wa ri o e ma ri pe o si jo bi eni po lowo ninu egbe APC o ipele hun
1: eyin na gbagbo po lowo nibe
0: o yin gbagbo lo je nlo language pe ojo bi eni pe olowo yo ti mo ya awon eyan bawun o yo ti mo ya awon eyan bawun ka ma damu won pe ojo bi eni pe nlowo nibe tori pe bawo ni gomina ipinle kan yo se wa le to be gede bi pe koni lenu ati present candidate kan ti o si gba wole ase temi na ri pe gomina e se ni pe o so o ka ko yawo kini yen o sa fi yan pe wala wa iru nkan ba yen ti ja ba fe pari e jo joko ni pe to bo ni ka se o tori pe jo joko pin na ni bo te je si pe pin te pin o ti awa ara nu lorun ama e jo joko pin now in te ti jo joko se la ara yen iwa ko gogo e tan yo tumo si pe baya idaku leyin nu tori pe te ba wo ibi ti gomina ti gbeja ti e ibi ti gomina ti gbeja re njo na lohun ibi to lagbara ni ki e o ko to mo fe lo wo ilegbimo asofin tori pe mi ato ga mi nja ilegbimo ajofin to je institution of government ko ra mi kin like kawo yen foju fo be yen tori pe nti o ba ti da o da ki ogbojo koroju si ni in to se to dun emi ju ni pe o fi oro ilu soselu o fi ajo ile ise to se gbogi asin institution to se gbogi lorilede ni pinle won o fi soselu won la lo wo
1: e sugbon ni di to na fi lohun lo wo
0: gbogbo di ti ba e ma gbo gbogbo di ti ba ni politics na ni political reasons na ni gbogbo di ti ba ni iwo ilowo ohun gan safihan pe ohun na mi ni ogun yen ko kon ti order nigba yen definitely en to ba ti gbe ogun o da bi en ti n gbe oberin ni ti n mo oberin definitely ohun na reti awon ti o ba attack un jo kan to won ti lai lo obe to n gbe rin ni n ta n so be ni pe laarin yen oselu na ni won play laarin ara won gbogbo o si jo mo yaju kale bayi a jo mo wona boya yo ko awon eni yen yo nikan lo contest ninu egbe mi ni o lohun lo to fa fun ni support ni o ama won kan ti yo ba sele le
2: laipe yi wi kin soro oni fubara bi pe o da bi pe gbajumo o be se sa keji bi pe sugbon oni ko gbe abado fin pe ba se ojo awon asofin bi pe sa keji ko ro si du sa keji lo gbajumo be ori fidem le pe le o se to koja yi lo pe se koja yi ari fubara o fara ni waju igimo to sa yo fa won to se gomina pe sulu APC yen ni pe o da yi pona be se gomina to di koro be yan yo bi pe won li awon yen pada bayi le ayin adiba na pe ikan lara won alati leyin wike honorable tinda la ko ta wa yi won ni olori omo le to kere julo legbumo agbisugbisu ofin le yi ona fara han waju igun egbisele APC won o be se gomina tapa de awon wa yi pe fubara awon pe ade won an le bi pe sa keji ko ni wa sugbon ese de pe to ma gese kuro lori ade oyin papa julo ba si ka wo bayi wike ese kan enu PDP o rese wale APC rese wale se fubara yoro na lo e kan doro yi marale lekan si
1: akande kan ipolowo jana
2: e ku ikale
3: e wa ko eko nipa bi e se le mu oro aje yin gboro si lati pa se idokowo loja agbaye akanse idanileko yi yo waye ni Saturday May 16 2026 ninu gbogun ayeye Equa Event Hall along Challenge Road Ilorin Kwara State laago mewa wuro gerege e o ni anfani lati ni imo nipa bi a se nse eto idokowo loja agbaye lona to rorun awon akose mo se loloko ojo kan lo ma se eto idanileko yi fun wa awon bi Abdul Hamid Adeola Akintunde Abdul Salam Akande ati Olayinka Taiwo olugbalejo ati oga patapata Segun Adepoju ti won je ogbon tagi akose mose nipa eto idokowo loja agbaye awon to ba se daada nibi idanileko yo lanfani si eto idanileko to jinle olose kan be ni opolopo ebun wa nle fun awon olugopa lati mo si epe 0706 168 4132 tabi 0805 676 3549 lati gbaye sile ete KW1 si ero ibanisoro 0706 168 4132
4: Fedobin Ion, I care. The good for your body, yeah, you, yeah.
5: Oh, yes.
4: chi saye chi pepe wa ni ominira pelu ferobin iron fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalaafia ferobin ni ti wa ferobin iron ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowo to ogun olomi tin

0: ni ko e je APC pe kan wa pe sagaya ku se kan si
1: be ko ni kan won ni bi egun eni ba jore ori asiya tokun eyin ge bi owe awon yoruba ta ba wo ni mu ta tola ni sagaya to wa ni le igbimo ta pe ni green chamber aso fere radio o se takun takun o de gbe dupo ta ba wo ye pe kinan pe ni en ta ba ran se clafe ko lo si lohun a ma so lori pe law making oversight function fastidious of failures project meta yin ti o ba se kin yo fi yan ni 100 dollar ni ato pe gba be ege bi honorable to je pe o ko soju fun gba akoko ni ilegbimo aso pin asa ilorin west asa federal constituency mo le enu mi gba ti so pe agba ta tin ni honorable ati honorable to se dara to nitori pe bo se debe orisisi awon kan ri bi o se honorable to debe ni gba akoko to si move awon orisisi awon bill to move to pass orisisi awon motion ninu awon motion to move ngba yen
0: motion bi bill
1: o move motion o sponsor bill
0: e ka o
1: e ri pe ta ba wu gba to debe ohun lo sponsor bill ti o ni ka establish federal college of entrepreneurship and skill acquisition ele dan so yin nisin o ti de stage public here ni kada o ti pass e ta pe on wait for final pass ni house of rep elekeji ohun lo to se federal college of education afan iyen sanu te de man pe yan ni ajo sofin to n soju sofin laarin ilorin west atasa a ma wo ye si pe nje atoju sofin egbe kan ni abegbekeji ta ba soro pass e ri pe bill ni se ile ile to pe to sponsor bill re yin asa ni afan ohun lo sponsor si ele tan so yin nisin na ohun na ti ohun na o wa ni legbimo sofin ti o ti pass in public hearing na e o to pass be point sponsor bill te pon fun increase you back funding e ri pe ta ba wo ile ko wa ile ko ako bere awon bi to ja si pe yes pe ohun lo sponsor bill pe e je ki owo tun ma tun bo wa ni on po tore fa awon ile ako bere yin o ti pass yin na ele to wa nbe ohun na ohun na ti tun pass in second reading ta ba wo o to sponsor bill fun federal medical center aboto eyin je first lead ni e dan so yin se ile akoko ti oko lo si ile gbimo sofin o tori pe awon challenge awon yan pe okay njo ta tin ni honorable nja ron honorable to pe to je house of rep to le so pe ohun se half 50% kan tin sagaya se yi ohun na tun sponsor bill fun establishment of the health education practitioner board eyin na the pass in second reading gbogbo awon kan wonyi ohun kan lo se eyin kan wa ko an so le pe kan sponsor bill n to lo le se beniye ka wa woye si awon asiyori ti o legbe o represent 29 wards asa 17 ward ilorin west 12 ward mo la so ri atakun la wa yi pe ko si ward kan ni asa ati ni ilorin west ti o ti gbe project debe
0: bi ki won gbe debe
1: e seun e ja wo ni se ba wo pe ta ba wo awon pe to ti se ni eje ki bere pelu asa ti o ja si pe o ju wa ohun lo o gbe project of state digital computer center to wa ni jesse salapa e to ba fe soro project also bi to ba wa ni ke je pe o se sibi kan ayo le ma wo pe e ja wo be boye wa bi o sin be
0: won tin lo bayi
1: pelu ogun olohun
0: won tin lo
1: be ni o to se motorized borehole to wa ni oko village jalapa solar power street light what do kan ka de kan o what do kan mo se mu ye o solar power street light ohun wa ni ga eleja olori apapa ati ni oja koro ni afamba kan na school solar system o wa ni government secondary school alapa what do kan no eja tun wa lo si ward mi nibe e ri pe tun do ward mi e ri pe o tun lo ni ni afan bakan na solar power ball wa nbe fun mother toilet to wa ni eji primary school to wa lafan motorized ball to wa ni kara motorized ball o wa ni gboroko afan motorized ball o wa ni cemetery afan bench ni construction of modern toilet eji primary school afan construction of well equipped classroom eji primary olola ni village o tun ge 5 km road grading gbogbo ti mo so fun yin o afan ward ni te ba lo oke weru yo were ward ward mi na ni asa renovation of two well a classroom eji primary school ni bakase motorized borehole ni faje village solar power street light to wa ni abemi anrobi village 50 educational tablets to 50 student community secondary school to wa ni bakase ni oke weru ni yo were bakan na te ba wo ni alapa ati so alapa ila oja motorized borehole to wa ni galaye mo solar power gbale asun village solar power street light ohun wa ni oniguguru village ni ga alfa bayo olowo kun ma se so ward merin ni e ba tun lo sosoki yo were ward solar power ball o wa nbe ni yana igbeti village sosoki yo were e ba nbe otebala ward e solar power ball to wa ni pasa arugbangba village solar power street light o wa ni ote township solar system and provision of reading material government secondary school ote ni ote oja Gambaria Kale Ward, Solar Power Street Light, Babo ati Jagun Village, Tabalosi Laduba, Aguoja, Sapati La Ward, Solar Power Borehole, Aguoja Village, Grading of 5 kilometer Road, Oselembe, Solar Power Street Light, Laduba, Budu Agun, and Aguoja Village, Tabalosi Medical Center, Solar Power Light, Sapati Le, Ni. Embo en ti di ati kalaji
0: e o ni bi ti mo lo roro yi
1: okay
0: e so bayi pe orobo sagaya e pe won ti gbe sa kan se de world kokan
1: beni
0: njoba abile iwo orun lo ni west ati asa
1: beni
0: pe ka pada si lati mu lori oro abadofin awon kan ni Nigeria bi pe ka ma ni awon asofin bi pe won gbe sa kan se wale won ni se political aberration bi pe ko ye ko ri be ṣo ti pe ati barawa ni e so kan le kan koju sa sofin oni ko sofin ko mu ṣuṣe ṣe awon eka alase yen oversight function be boya ko buwo lu abai to suna ni ṣe asofin ka pa si bi oro fun yi mo ri wa ti mo ṣe mo di pe omo sabaya won ti gbegbe se ra abado fun te o fe to 15 medogun
1: beni
0: ibere ta yan bere lowo sagaya ni pe to ba do su kefo dun ta wa yi won a podun meta lori ipo yi abadofin tan ji se mele lo ti dofin be ibere ta bere ni ke je yi pe sagaya gbianju ayo kin fun yan pe yan gbianju mele lo ti dofin be ibere ta yan bere ni yodo comrade temi dire
1: e se o se ri process ni oro ofin
0: eyan odun meta
1: be ni process ohun ni oro ofin
0: leyan odun meta
1: be ni ti e ba gbe okay e kan lo fun public hearing o pa ji be pa se n to lo
0: nigba won fe buwolu
1: ah se pe ibuwolu e pass e ni national assembly yin wa ibuwolu odo presidency ni and I want to assure you pe gbe ta kakale ta lo bi medogun yin ko si eyi ti o ni gba approval and that's one of the reason why to fi ja si pe agbodo fi gbianju ko tun para ile kan si because ninu ka to ma sa ma fun wa ni weakness ni bi oro le gba mi pe te ba ran yan lo si le bi ma so yin ko lo to fi fun yin ti o ba je first timer to pe akoto ko bere ni e le compare re pelu awon to me tele tori pe won ma na won influence na lo e ri pe ta ba wo like pe yin ni le bi ma so fin agba won me pass pe yes pe e gbe yan to le di national president oboro ti lo 8 years consecutive time o do pe o do wa ti ni yo fi para pass lo won me so do fun ni gba tun so do fun tele na won fa sa lo te tele asana fin lo e ri pe oria ke to ri eyan kan to kan wa di ko wa di national president lai se pe boya pe
0: o ti wa si leri
1: o ti wa si leri and again there pe
0: e je mo ke bro gomina
1: ke ba pass through emergency ina ni dai lo emi na mura yin wa ni te ba pass through bill ala ko to pass bill first reading second reading public hearing the less than bigger capacity te ba wan se gbin aju to fi di pe o gbe stage debi ko fi wa se debe yen o ye ke me pe the next to kun ni pe
0: mi o mo igbelewon te fun sagaya abro gomina
1: naam
0: eyan lo apartment asuke fa odun ta wa yi
1: naam
0: be o wa nbe ege bi asofin to suju awon eyan ilorun bo ati asa at least o pe sagaya ti se ofin kan ba yen Nigeria to ti dofin yen ni pe gbogbo abadofin to sagaya gbe dani bayi pe ba wata won ti roju ojo
1: a me so pe roju ojo
0: me o ti dofin be e so
1: mo so fun yin pe
0: ko ye ko para sile tori pe awon o pe boya kan je ki en to je pe o ni moye nipa oro asofin ko para ko lo soju awon eyan ni ekun debo yi
1: bi en ba ni moye mo so fun yin pe sir history o ni ke paro ati ni awon eyan ni waju ti won ti je ta ti lo si ilegbimo asofin si waju mo fe to mo yin pe yes pe effort ti sagaya se debi to se deyin ah si yen to move fun video to ka fi so pe yes pe ai ni yo wa to ba se de yo e jo continue re
0: iyen ni pe awon abadofin sagaya kin sa se yori
1: ati yori ni
0: abadofin lo se lu ni
1: e ma gbo abro gomina e je so fun yin abadofin to ba de pe ma fi le refer lo si public hearing o ti la fi yori lere
0: asiyori ko
1: tori pe yes pe eni suru
0: aburo gomina
1: ere ko la gbo to bi ere ko ni aburo ke fi ku ni to fi pass first reading second reading ere ko nitori pe yes pe o gbo ni support ile ko tori pe nkan mo fun lo si public hearing for somebody lati know lati sponsor bill ki awon ko si ri bi mo aka won yoku re to wa ni lewis mi ka si for ni support lati lo si public hearing e je pe yes pe asiyori kan ni ti o si gboro ti o yeme ti o se fojo pere mu and again then by the time ti mo meto fun pe mi le para si beto by the time pari tenor re ni for tenor ko to gbe meto me run bo ton ki gba bridge mo kale yi ko ni se peyo kan ti o ni ti o ni pastor lo
0: loju ti yin bayi ibe ti mo bi yin o le
1: ko le mi na dan yin lohun
0: ke mo bi ni pe nigba ti edibo yan se pe yo pe odun meta lo se fa odun ta wa yi be eni yi

0: bu se akoko ni pe ko lo ba wa se ofin to je pe aye kara de awon eyan sugbe ni yi o fi han pe o n gbianju ni amo igbe osagara ko ta roro ofin ni se aseyori
1: aseyori ni
0: e to lo ti dofin be
1: e se me lo won ti dada nu me mo da ni lo mo bere lo yin ni me lo won ti dada nu me
0: ko ti dofin
1: ah ani
0: gbianju na yan ma pe
1: o n gbianju okay so o n gbianju e ba pe mi
0: yan
1: o ya ni one emi o so pe eh in that way e le ko so fun yin ni pe yes pe won gbe nkan si throw away ni be gbo ami to ton gbe gale yin a le ge process de ni tori pe bill tan si lo gbe asofin o po eyin wan se bill bayi wan pass pe nkan lo si public hearing after public hearing ki lo ku ka pass en to lo so for somebody lati to bill be emi wan be lowo yin ni pe ani letter tele se se ba nka ni si fun en to ko lo ni gba kokko to so lo bill eni ejeta eyin na so pe gbo to bi medogun I so e to wa gberu gbese be ti o to gbe to je pe gbugbe be to wa gbe yo I de ilu lorun ni ke se fun service interest eh I de ilu lorun ni e to wa gberu bill be te wa to gbe speaker lati yori to je pe ko si nkan da pe yes pe elemi move musa kan I bi o jibere na ni wa ti tadanu e wa musi o pa o mo ke bill o pa ti first reading second reading o lo si public hearing e wa so pe yes pe ko ko ibe ke lati yori
0: iyen ni pe logu tin bae
1: okay e ba bere sin ko
0: be
1: ba bere sin ko le te wa ko ile si gata te rufu e te ti pare se en kan so mi pe e sa si yori
0: aburo gomina be se wa yi mo ke je agbalagba oloselu to je pe osito baye daada logu tin bae eyan o ni odun merin
1: be ni
0: o ti wa fe lodun meta tan ko ti ra si yori kan si lori abadofin kan gan si ku ko fe todun katabo mo abi ta ji osu ke fodun osu ke bayi bayi akodun kan pere
1: be ni
0: odun meta o ti lu siwaju ko ri nkan kan se ge pe ofin yi o mo bere mo pari re logun tin ba e n gba pe e to je pe wa nodun kan to je pe odun meta to ti lu ko ri nkan ko dofin be wa akodun kan pere
1: ko dofin ko e le ni ke ti dofin ko dofin ko
0: ko dofin
1: e bayi nkan ko dofin
0: be are ni da pada si wo pe won bu olu o se se
1: but mo ti da pada
0: mo so fun na ni pe
1: eh eh
0: no go o tun mo si pe eyin ti gba pe eni mi egbele won ta gbe ni pe odun meta se kokko lo ko se kokko se kan nipa ofin
1: o se pupo gan nipa ofin iyen mo so fun
0: pe ofin ni
1: be ni iyen kini se to ki honorable si ko sponsor bill
0: ko se dofin
1: ko so boy ko se me so ko dofin
0: ko dofin bayi
1: e me gbo o wa sponsor bill ah wa si ri kan wa ni ke bill to sponsor you okay se ko se ko need the attention e throw their way gbogbo eyin wa lo si o wa lo si public hearing
0: be na gbogbo wa pata na ko si dofin na
1: ke le so yin
0: gbogbo na ko ti para dofin na
1: ke ti dofin ko para dofin ko ke ti dofin
0: lo ni oni ojo segun ojo kejela osu karun o ti dofin
1: ke ti dofin bayi but o ti wa ni stage ko dofin
0: lo
1: Olasiyori
0: stage
1: by stage ni oro life mo so fun yin pe yes pe iyan ko le lo o wa ba de pose o se rufin o window sin a ko ko fi po
0: se window be so le gbenu e
1: be ni awon ma gbe be
0: eyin le gbenu e tin
1: a kilo de
0: eyan ko le
1: awon
0: window
1: awon to gbe be
0: ko o le sun be
1: se fe fi e to kan le to se rufin ti o ni window o ni fo kan ba le gbe ni ti o ti ni yan kan lo bi ora ba bi wala ba de pe pe gribai kosi to ni ko ma mu fu lo sibe e wan so fun yin pe lopin gba ti teno oba ti pari e ti le so fun yin kan pe yes pe ko sa si yori tori ke bi to ku si yin ata fun e to wa nle yin ti o do fin yo to person mi onosun do bi ko do yo to pari
0: no
1: pari be oni wo ko gbo si ma
0: ni to te ngbo ni e ba wa da si ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ale jomi loni awon na ni comrade abdulwahab abdulmajid temidire tapọlọpọ mọ si aburo gorin kan ta wo loni oni ise reju honorable muktar tola ni sagaya te pe won soju awon eyan ekundebo iwo run lorin west ati asa ni legbemo afisofin le nisin mo dan pe yi a lo ta to pe asa lo kan pe sagaya pe ko lo joko sile na en rale lekan si akiyin pe ekun kale san pe an parabo

0: and recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: I'm in love.
2: Hey, what's your fella? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. My fellow Sonia Tomato Sachet gone. Oh, redodo. Oki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adu si. Sonia Tomato Mix inje ki onje dun.
3: Chai, my hair do. Oga landlord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot so. You don't do test? Yes, see result, oh. Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria. You need Ruta. Ruta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
4: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
5: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
6: Is a place for quality. My people, make open our ears. Why you dey pay plenty money for your electronics? When you fit pay sickening money for Femtech to buy quality phones, laptops, electronics, solar products, and plenty more. How? Simple. Like Ewedu de Maria Mala. Just download Femtech mobile app sharply to enjoy Femtech Awoof. Then open your WhatsApp. Knock high. Enter this number 08099996565. Lubatan. Sikina, you don't start to the jollificate our woof be that. To use sickening money buy quality. Make sure say na Femtech.
5: Femtech is a place for quality.
7: To e ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora alejo mi loni awon na ni comrade Abdul Wahab Abdul Majid temidire topo lopo mo si aburo gomina nkan ta won loni won je kan mi solu APC ni ipinle kora oni nkan ta won oni ise riju honorable Mukhtar Tolani Sagaya te pe la ko ta wa yi awon ni won soju awon eyan ekun dibo iwo run lorin lorin west ati asa nile gbimo asoju sofin le ye awon kan ni sagaya le kan si pe an kan so pe sagaya ko pada sile ona ni awon loni ka to le kan mo na soro nipa awon kan ni asa lokan tan so ni odo yin awon kan ni bo ni e se fe se to je pe se bi lana wa nle pe asa o je lorin west o je ni bayi pe asa lo ye ko kan Lorin West iye kan ojoko ni
8: eh esin wa to kun a ko na pe aso je lorin oje eyi to ko waye se bi ni 2015 so 2019 2019 so 2023 aso lo je meji
7: ta lo je ngba na
8: eni 2015 so 2019 honorable saka tun wa
7: asa won fun won
8: be ni
7: asa won ni won ti wa
8: bi asa won fun ko asa na ti wa ni asa na claim ni 2019 2023 ani bara ja gusi ni
7: asa ko se duwo ni atun wa ti wa
8: ngba yen the den p apc the den pdp
7: pdp 2015
8: okay apc ni ngba yen
7: e te ka wo bai e te ka wo bai 2015 ta n bo sala ki lo si apc abi le so bayi
8: no won ti widi bo ngba yen
7: 2015
8: e wo
7: ta fi apc dibo
8: be ni
7: yen ni atun wa je abi
8: be ni
7: o la tun wa para je
8: be ni
7: sugbon igba ti abukasa la ke pada si pdp ni ka to sele 2019
8: ben
7: oni o to gede
8: ben
7: e wa fun honorable alajagusi
8: ben
7: pe awon ni kan je
8: ben
7: awon so so pe igun bukasa ra ki oni atun wa ti wa bi pe e won te go se o to ge alajagusi ati eyin sagaya bai bi pe asa lo e ko pada si pe ni ko kin je kile fe
8: egbo mi yeda ki aso je rep ko sa buru nbe ki lo ni won so je rep ko sa buru nbe mejeji un awon na bo ta ba ni nkan man se lowo eni gbo mi ye ti o de dabi kan soju to n soju tin je wa ko mejeji to tin lo ti o de n pin ere be ni ndo ba do ba pa ju wa tun ka faju wo ti tun pere yen tin fi soju awon to wa nbe ko si to buru nbe ka mejo para po lati fe pe e je ni o tun lo le kan si ko tun le je pe yes pe o tun le compliment effort ti tin make ye tele that's of you know. And we're looking at the only queen. Can't suppose that that's about the new domain. Eh, Kia, eh, Lorenzo Jeremy, or you can look at any bay. Oh, what's why you be? Totally pitch let me lead on. Fonsa. Oh, about the pity bear phone, a London West, which is the boom bay. Cotoma, the people from the pity bear now from our side, and damn it, Papa Yabe. Ten months of you know. O so you lance it o gwa sin wa ohun ni ere oselu good governance ta ba ro mo kan yala sa lo ti wa ni o abi ron west lo ti wa ti wa nsoju wa papo ta wa pe won gbianju a wa ri pe yes pe a ife erin le ko tun lo odun merin se abi lo jo waju si yo tun se esore pupo fun atasa ni o ati lo ni west ni ko si to buru nbe ki gbojo para opo pe oya tori be ni igi ko le dagbo se ilo ni west o le da se lai si ran lo wa sa asa o le da si la si na lo ilorin wesi iparapo to jo wa pe gba jo gbe yo pe da wo ni yi o da ngba ta lo mo wa gan lasa to mo wa gan suju lasa nje to mo ilorin wesi to gbe wa si asa wa nje awon mo ti wa gan gbe wure wa
7: ibere
8: tama wa ri ngba ta wa ri pe tori pe ko wa le kan si ke se force ilorin wesi ni kan o ibi ka ki sagaya ko wa le kan si force ilorin wesi atasa na ni
7: awo lo so lasa
8: a me gbe wa na ni se pe bo so ko le ri
7: awon omo egbe pc
8: Benny,
7: mo kin se awon eyan asa kin se awon ara ilu to gbe asa awon megbe pc asa
8: e ma ticket
7: itori n pa bi bere yi
8: ticket party platform te fi ko dj party ni ti ko wa awon jo wa decide pe labaya ni ro le soju wa omo egbe ni ngba ta jo wa so pe labaya lo soju wa tan lara lo wa wo pe yes pe okay enter ni ko soju wa yo kini accident re ki lo ti se ba o ti perform si lo to wa kara ni be a mu yan si be pe eni yo lo eni yo lo o wa within the parties ideology
7: ibute nlo yi aburo gomina ibere ni pe kilode te gba ni asa ni 2023 looto olugbaja ajagusi ko ba forun ke won ipe boro se ri ngba na e se je ki labe lagbe o to geni o lati so awon saraki o labe to geyin te gbe da ni ngba na te fi woni 2019 e se je ki asa na se kan si ngba na leyin gba te para kan ku se on dagbere faye e se pada tun mu yan la sape asa e kire yin le nje lo
8: mu yan o mu yan be o
7: ba won se ma mu yan
8: ti bo se e pe mi la tun e mi la daju ko yin everybody wa from different angle pe mo fe dj mo fe contest ifon wa so fere ni ma tan so yin na eyan ja ja tasa na eyan lati lo nu west na pelu ijo soro yi po ati jo lo fe la yan ara won na fi o poke bo se ri bayi o e je ki on lo mu tasa ga e je ko lo kaluku de jo parapo e ri pe ta ba wo to idigbo ti ma so yan di eni ti o dije gbogbo bi ti eyan ba fe soju no delegate yan lo ngba na no ti ni delegate wa delegate asa ti lo ni west lo parapo fun ran motauta ga yan se
7: olowo gomina
8: owo gomina bo
7: gomina dasi
8: is leader of the party se eyan ma wa eyan ma je leader of the party
7: sagaya ni gomina fe ngba na ni
8: ni gomina fe e ba ni ga ma ni gomina fe
7: tori pe awon so pe tori pe ya sagaya ni suru
8: e ma gbo ta ba ni sagaya ni gomina fe gomina o de fe eyan kan tori pe leader ta ni is listening down lai se pe o wo ye awon mo tin tele ami ko tin tele lati asau ati lo ni west o bo nje follower re yo wo kini fi won ki le fe bo le ti fe leyin bo se lo me ti awon oluba fe ohun na ni gomina o tele is not possible fun gomina o ka do pe pe mo pick re ra mo se le it's not done like that pelu few awon eyan ni elemi be to pe yes pe o jepo loni nisin ninu joba ita pe ko to ri po jepo gomina omo ko si no ki ba ke ba ti gomina gbe ajo nso ori ti omo tele ebi few awon eyan pe ara boja oga ni si dan owo o se gba ti kaluku wi ka ki mira won few na won fi wo ni mi ja si pe awon popular awon to je omo egbe awon wo decide popularity awon ta yin jo li ba to ba lo o na gomina tesi mo sa ide pick yen fun yan
7: iyan ni pe awon omo egbe oselu apc 23 awon lo dibo pe won fe asa pe
8: lorin west won e ma so bolo won fe asa
7: won fe ma asa
8: won ma
7: asa
8: won rara ko be kon
7: eso kan ni sibai any
8: e ma gbo abro ko mi na e gbo ilorin west asa federal constituency ni represent tin ja si pe okay se ngba ta sa je se itumo ni pe awon ta pe won fe lorin west ni rara ko ori be jo so pe mo wa ila ibi to ba jo won pe nkan yo kan to ba wa laarin eyan

0: iyan ni pe awon asana awon na dibo ngba na
1: pelu gbolohun
0: iyan ni pe awon omo egbe oselu APC ni asa pupo won awon fi de mule pe ko kara asa a ilorun west lo kan
1: le kidi ko kan e se gbogbo lohun eleya meya hun awon egbe yen wa ninu egbe wa
0: ki wa le se ngba na
1: da gbe kai
0: mo pe o pe sagaya ilorun west o ko gosu awon to la sa lo iyan na ko
1: bebe ko
0: o sa musaga ngba na
1: e seun ngba ti yen meji ma wa mi kan ti yen meji ba wa laarin bi kan ton wa nkan
0: eh
1: enikan la fe fun okay la ba ja bayin wa abedu na bayin wa bo se ri bible la ti fe sin abi ko je pe ki fe mo lo laarin ara wa ah o da mi mo wa nbe ni eni ton wa ta sanjo na ona ri bible la ti fo alaka wa ni and fortunately for me mo wa nuna awon delegate njo na oh afa bere kan mo digbo ona ri bible ti fa alaka wa sori stage pe fun ife ibaye to gbadun ara wa ati ife ebe mo da soke emi onu blade fela ka wa mo withdraw from remote tata sagaya so e pe voluntarily withdraw ni e ti e se ke be pe in not under duress but wa won jona iyan ra fa to je pe yes pe lesson won kan lo bi ata kan se iyawo an se ko mo ni tori pe ife atayo lo gba fi se atasa abi won do wa ka lo pata won ni
0: je ni pe alakawa o ma sa fun ari so kun o se mo pe on gba eni suru bi pe on gba pe sagaya ko lo se ko kojo sun njo lo
1: ara enteni enje to kojo to e tin ba governor state sise
0: eh
1: nigba na
0: eh
1: ni honorable latif alakawa nuna awon to je pe prominent member cabinet ona ni honorable alakawa wa to ba wo pe okin gbadde mi wa nbe mo nse pelu governor ngbadun mi emi na ngbadun governor ah ise ti mo se pe mi mo continue lo na e je ko won lo ibi to pada ni disi ni e ti o ba kojo sun won ni e mo disi office ti honorable latif alakawa to di mo loni
0: iyan ni pe boya wo pe to ma dabuja won le fa ko ba bi sagaya
1: ara o enike je kile ofe lo fi se
0: e so be
1: be ni
0: eh mu pa yin na gbara ton pepe gomina 2327 kan se senator abe ma pe fun tin
1: amo pe fun be ni publican
0: mo gomina ti wa
1: ola ti
0: ilorin west
1: be ni
0: ah mo ta sagaya nko bi la won ti wa
1: ilorin west
0: enike je kile fe o bawo ni ilorin west yo se ni gomina yo ni senator
1: nam
0: yo tun ni as of rep e so pe ni kin je kile fe le so nisin
1: be mo so be
0: won ti fe je kile fe 27
1: bai kile fe ko leyun e je ko mo pe ona mu ta ton saga yen
0: eh
1: insaf lowo factor o si jan le mo tin ko si de yen ngba e yo insaf lowo yi o wa olorun wa ko mo se de bi pe o fi whatsapp the two law government de pe espe kalukun ja si ne ko le so pe espe ya o ta saga ya o si da da
0: e ba mi dimu
1: e ma dimu
0: eni ko lo waja yi e fi si soro e ya de ka so mo kin pe e ku yi kale.
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so
4: turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
5: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye, ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Ero ja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
7: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus.
8: Monomin Plus.
9: I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
10: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.

0: pri lolongoji ekiri jigbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun yibo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de
2: Oh, eka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle okwara loni pelu taiwa adeyemi alejomi loni awon ni comrade abdulmajid temidere topolopo mo si aburo gomina nkan ta wo loni oni ise riju omolegbimo asoju sofinle yi ton soju awon eyan ekunibo ilorin west asa yanarebu mukta tolani shagaya kato lekan asoro oro pe eni kan je kile fe ilorin west awon bayi won se gomina lowo won tu di won ti ni honorable yen shagaya 27 won pe na pe pe gomina ta si so kale won ko so kale gba olon so kale la afia pe kan tu gba abuja lo ni ilorin west kan na lori wa sa ni senator atuni rep na
3: mo so fun yin le kin gba tabi oro pe won ni awon yoruba ni begun ni ba ju orere atokun ele tun sele yin o ni presidency o
2: ta lo se
3: ah awon egbe te fight fun na nisin
2: egbe mu fight
3: fun aha iro mi na ro yin
2: emi o se lo se lu oni ro yin le mi
3: ebe ni o han be
2: ehn
3: de sing sele to bola saraki won je gomina fun wa ni ajikobi ward won ti wa ni lorun west senator gbemi so saraki je senator isin majikobi ward itan so ni so gomina ti rep tan so ikese disin mu odo gomina wa tade wole ward in number 1 ward in Kwara state ehn so kini na wa wa onu mutata ga wa to je kun saru mi ward different ward tun niyan boki mo le ma nbe ni pe bi o ba ja si pe a ba re eyan kan okay sir anything ki o ta fini ko lo le kan si no ja pe ba pe tun lo le si wa kon bi ke se pe a ri pe eyan gbianju awa ni ko tun lo le ri continue ko le pari setin se lowo governor abraman abrasak ko de en to je ota re o mo pe yes pe a ti ri gomina kan to perform to governor abraman abrasak
2: ni fe ka lo be loni
3: emi ah lo be n bo na be kan lo
2: tori be o kan lo to ni e paro pe ipaniyan pinle kwara na
3: eni suru
2: ori bai pinle kwara na ri eh ka lo be na
3: e ma ja lo be n fa e pa yin ko ni be n kwara ri e wo lan fa lo nisin e wo lan fa lo nisin
2: e wo le fa lo wo bai
3: ah e wo ni nisin lo nisin e ma je ka lo si be e ma je kin ya tori ise ti mo wa sin yin
2: sakoso yin pe pisin pinle kwara won awon ni pinle kwara ti wa di te pe a le so ka di jun bayi e ma soro tin yin na lo
3: so pa ba je po ba je pe national issue ni ti se pe ayi to je main state issue to sele seyin to di pe yes pe yin bi ta dirin kule kan na e ran ti eleyin mo ninu ni pinle kwara yin nigba ta awon to je si pe awon ebe oko ti won tan se bo se won lo tan se bo se won e ran ti won mo de pe elewo ministry ke ma ba awon togi ba mu ninu ministry e ran ti eleyin mo ah eh tabo yes pe ba ko ja oja nisin ninu oja ninu lo ni ma ka wo soke eh ran ti eleyin mo e ma je ka lo be on bi ta lo ni ja lo
2: o
3: ma
2: fi ja e ma je ya
3: agbenuso agbenuso yin gbo yin
2: mi sa pelu bo se ni
3: agbenuso
2: yin mi so
3: ehn
2: laarin odun osu kini odun to koja se osu kini odun ta wa yi won ti pa won to le to odun 300 ni ipinle Kwara laipe ma gbele wo kan to je pe ibi to je pe awon ani sise julo ni Nigeria ipinle Kwara n leke ipinle Ebonu ni
3: ah ah
2: se ki mu gade kesi yan
3: yi wo ni fabricate awon gbo awon
2: se ki pa ka fun
3: eni suru
2: to je pe lawo ko ta wa yi ipinle odun se ipinle Kwara si leke ipinle Ebonu
3: ipinija oro security breach is a nationwide issue.
2: About 29
3: pe gomina wo ni respond the soro security ju ni Nigeria ko na Abraham Isaac ni. To ja si pe yes pe gbogbo ti eyan le se ni gbese eyan o na se be. Bo se pe yes pe o ma ti ku le oba pa ni. To do le pa ni. Security jo ba so fun yan yo ja si pe awa ta je olugbelu na a fo so mo to mo ranti pelu joba. Bo nitori pe yes pe o ni nkan ti mo wa se yin bayi loni. E le pe mi ki wa soran pati ipinle Kwara.
2: Ki fi ikun ni mo so kan le kan ni.
3: E ma fi kon abenu so.
2: Any the cable index. Laarin ojo 4 dini 30 ton ni 6 November 2025. Si ojo 5 osu keji odun ta wa yi. Gba tan se igbelewon ibi te pe awon agbesunmo mi te

0: ogbo eni ta fun ni polo ni safan ti wa ni won ti o ba ja si pe nigba na ta won ta so yuba wa nbe ni pe won ba nsafu wa we ni ti o sinu pe teacher ngba gerigedi ni ti o sinu pe awon teacher wa de yen ti na le ru pon pon loda an brickila ni ko se ni bo josie gba na ko se ni bo josie ran ti pe yes pe ti o wa ma dodo pe yes pe o ka fe mo ko se ni bo ti ma nso fun pe ide ekun alaafia ara o to ge fun en ko so be e ti ma fa te ma ngba ro to ge na ni pe ya eni ra yi po ti joro osugba o to ge ah ile iwo se ko se wo ile iwo so wa ko rogun ah ri yen be o to ge ko se ri o to ge ina le yen ma mi so be ke se po ro pe ta ni wa nbe ni
1: ah iyen ni pelogun ti yin bayi nigba ta won Bukola Saraki wa nbe ati Senator Gbemisola Saraki tan wa ngba na logun ti yin e gba na gba na te lorun gba na
0: ko to wa lorun nanso nitori pe
1: eh
0: mo takura yin abi no so
1: emi ejo kun ni
0: da da nbe ni pe kini o to wa lorun gba na nkan ti mo so
1: mo abi n ba pe igba na
0: to ba gba na to ba gba na
1: I say just
0: book class I say last week sir I gba na to ba gba na e ma gbo to ki ni gba na a ba n ri ere ijoba bo se e kari ta won titi wa n lo bo se e ko lo to mi n wa bo se e ko wa te to le ran lo bo se e ko lo ta won yen wa ri se bo se e ko lo ti o si n pe teacher roos gba teacher wa mo do n bara ka kiri ori gba ni o ko ni sleep fan ta bi ka ma binu ki lo fan to di pe ka lu na fidide ko ran to mo ni na do lo se lu ni pe ele si lagbara ju afemo nta la fe man gba na la nso in be yun awon country mi to ja si pe gbogbo awon rule won permanent rule awon mo ni to pe yes pe gba ti o ba ku elomi o le bo sibe won ni complain gba ta ma ri dada se njo to le di pe yen ma paro pe yes ko to ge o to ge ni pe ah inira yi wa po o to ge se bi inira to po na nigba na
1: ko wa tin lo
0: ti o si eto lera to peye ti o si eto eko to yanranti ti o si omi mumu ta le ma mu ka ji to pe yes pe tanka na fi won romi fun wa ni gbogbo adubo ka ji
1: telu itena
0: na o la to e te ko ida so fi pe ida lo ko genu
1: a ti ri pe gbogbo awon pejo ohun to n gba na esun ogunjo akogun yi lawe depo sai poko ola won to wa sori to yi te joko sa won joko si
0: naam
1: anga ti ri bayi pe 2019 ro le pa
0: han iro
1: sai di kan so bayi pe
0: e ma gbo awon te so hun iti won da won expect ko ni won ba ni
1: awon esun ogunjo
0: awon gbogbo awon te da ko te gbogbo awon da ko yan yan I don't believe ni pe e ja gbadogba ku lodo awon eleyin ka wa nu o ma pin lara ba awon se npin
1: ni ki won pin
0: eto luna ni but wa de ma gbo erigbe gbadan soro e bere pe kilo fa tan mi ba gomina ja gbana won ni won kari awon along ayo wa bere pe won kari along bawo so omi won o se ni titi ni won o se ni ile eko won o se ni eni o kari along aw asajuwa yẹlẹ oyedepo akogun owo igba yi won so awon nkan ti o bi awon nu ke mo ye kan fun yawo mi ni profit abrejita awon pe ni mo ye ko si bayi fun mi erike personal issue won so won so won fight pe afẹ ba gomina jan nitori pe oko ko tun le rese gbogbo awon yubeki ti won fun awon subebu to ba clisi revemu ko yan bi okoko nbe a mo si ba clisi wa risin ni iyo kan la awon ja si o omi oyo awon eyan ro mi mu iyo kan na ja si o titi iwa bo si wa ni lo ni lo wa ni gbo gboruku be ro si wa nisin wa lo la won ja si eto ilera bi o pe won la won ja si won ni ko carry awon along diko la be ni pe carry along aso asao
1: won ni gomina nse ijoba pase wa ni ah iyen lo bi yin ba yen kan tan so ba ni pe awon sai popo ola akogun yedepo esirogunjo moshu mustafa gun apata kan tan fe je lo fa so bi ni gomina le so ba
0: be ni basically ikan ti won fight fun not for the development of the Kwara
1: nkan ta fe je
0: personal interest won
1: ni ta fe je ni
0: be ni
1: a le joko tan lo oni una sir 552 lo joko tan lo ni oro ta fin da si eto be da ko whatsapp wa na e ko jumo
2: hello e karo
1: e ko jumo ruko yin
2: Kola Arakoki
1: e mu kama kama e mu
2: a ke bi mi akọ ni pe eni ke gbe wa eni ti n ta bi mi ni won ni won ta so gbe na ni kankan I can't see the other thing.
1: ni moga jingeri wodu ati awon wodu merin to wa ni agbiyekun idibo moga jingeri joba bile iwo orun ilorin ilorin west na do meta
0: asin ta ba wo loni titi kan wa ni agboba to wa le mega to lo si oja totun ta ba wo moga jingeri be odu na ni beyen sagaya lo se titi yen ti oba yo ka wole mo so sagaya lo se ta ba wo awon to wa moga jingeri like baboko se ko baboko wa won do tan so ni pe mo ga jingeri to je me ni oku erin ni ni baboko ni eh ni badari ni eh ibo tun ni wa ro sin ni ko si ibi ti owo ja onaribu mu ta tan sa gaya ti ko de ni pa side arin yen mo fe ke ka lo le mo ki won tori pe ko bi owo ja ro ba de be mo so le kan mo ni ko si word kan ninu awon 12 word to wa ni ilorin wesin to wo ja sagaya de be so so la be so to wa nbe ni abi kan ga igbalode tan pe ni boho to wa nbe gbo lo wa be ka o le check dada
1: eni yi won fi okay azan lati ilorin won ni awon ogba nte so yi bi pe e kan fe fi en dudun ta musu ayana ni
0: okay o
1: won ni nkan ta won fe ni bi pe ki awon eyan ilorin west asa bi pe kan gade kan dibo fun ojogbon fataya re mu won ni o to ge fun sagaya
0: ni party ti won se pa wo message wa won ninu party wa e je party wo se pa wa ile sata
1: sugbon e mo won ni kini e mo won ni bi ti wa
0: ibo ni e
1: honorable professor fataya re mu
0: mi o gbo kon wa yi jo ti mo ri ba pa won ni mo ri ala kan won jo kan won so mo se program kan ni lodo yin bi bayi mi ri won ri se de pe ngbata yin na so oro njo na e ge bi atokun won na pe agbenu so mo atokun okay atokun e so fun won ki bayi ngbata won o sin le ni jo won mo kan tin sele mo ri mo gbo na won so njo na emi wa ta ba ta wo gbele so en ti o gbele ti o mo koro koro pe lo ti fe mo ti on sele ninu ilorin weather ta sa fe da consistency em mo ta sa gaya party wa e ti so inisin mi ti support automatically o do oro en ti o di candidate wa odo party lo wa e ge ba so a n so fi wa e ge bi opin na ti wa pin ta fi wo pe ye kan lo sibe ohun leleyin the party will decide at the right time to ma wo be and you know what they decide why decide pelu people of asa ti lo ni west now decide enjoy represent one
1: e ka bi pe
0: and is an internal affair
1: e ko jumo ti wa nbe
2: hello
1: e ko jumo kamo kamo emu
2: jumo gin lati gidi
1: hmm
2: atan to wa lori to first na e da wa ma pe en to wa lori to lagbe nu so ti do ba ko di ti ni ke yi ni ke ngba den so iwe mi se yin to ka ru ba se ni o so at least to yin so na nsin yi wi gini ko e ka yi to woli yẹda mi se project kama ibi kini se ti we kwa hotel awi ni abi te se de gbe sibe yen si gidi abi ti map de ne wa kini kan ki o n sa nu wa di awa to wa ara isu lo kuta wa
1: won a pada wa lori ti won a soro npa sojo npinle kwara ah any yi sakoni yo mi tara lati alore won ki wa won na run sagaya won ni won ti gbianju ni ilorin west ati asa won ni won kon ba won se fa se oju ona okelele secondary won ni won se ona yi won ni won se ona yi e ko jumo
3: hello e ka ro
1: e ko jumo
3: e ku etoruko mi na ba so mi Mariam lati akala binila mo ki aburo gomi na sia ko ese re fa o ku o pe ki se se tola ni sagaya won wa je ni kan to sise gidi gan si lu ni confirm ni pe se ro ilorin si le mi but a ri se ti won se kaakiri kaakiri
1: a tun fe won lekan si insha Allah Olorun fun gbo wa se. A se kan fun etin. Ah, Galadima lati Ilorin. Awon ni won ki wa, won si ki aburo gomina. Won ni sagaya gangan, won awon fe je kan wa fun ara won. Kan wa salaye ise iriju won fun awon ni woye ti Galadima. E ko jumo.
4: Hello Karo.
1: E ko jumo.
4: Oruko ti mi ni Comrade Olariwaju Oladimeji lati Ilorin.
1: Hmm.
4: Bi o ba mo npo we kan won ni enike je kile fe ara to gena ni pe ngba tele kan se 8 years governor to no ve to so tell me money awon na won ni kan lati gba to se 4 years ayi ona pe kule kele mi na gba ko na se 4 years bawo ni o se kari nigba teni kan ba so odun mejo so odun medogun e je kele mi na si ko tesi e ara ta n pe lo to gen yen ti yen je oni le wa tawon yen oni ma ni kun sinu se nikan odun meri ti to na o e je kele mi na se wo olorun ni be to je pe to
1: e se gan fun itoro ti yin ah eni yi won foruko won si awon ti gbadura fun gomina ni won ni kon ba wa pelu gomina ti won feran yen gomina Abdulrazak ti ipinle Kwara
0: alama mi
1: e ko jumo ipin lo
5: e se wa ko jumo o
1: kama kama e mo
5: e ta kun ni Ilorin West leyin ta ni ofin awo ri kankan o a ri kankan fun ala ko la pa na fun ala pa o ni fun ala a ri kankan ni arugo ni Ilorin West ni ofin e ti kun tro la ri kankan kora gada to wa la to je to mu italamu ati lorin ile ati italamu ati yo to kete ta ni kan ba wa si eni kan o se kan lati je awa la mi teni kan wa to si sumo italamu ni da kun toro lo ari kankan
1: any word want today
0: wa ra o sin en so ta ba so pe word community to wa ni word mi o le ni 50 o le 60 community ti won en so ron pare won bo wo wa nbe yin si en so lati lati o wa nbe so o le ma je ko ti kan won but won je so yin nisin rep ti ngbona niyan won mo kan to se leri odo ti won na ti fi kan
1: e gise fun rep
0: a gise
1: wi pe awon eyan osin so wi pe kan ba won sin da so odo ti won na eni yi ka fa yi lo eni won ni awon kiwa won ni won awon ki mutaru to ran sagaya won ni wara fanau makani liya ishala ami
0: yasik seun
1: won ni dasokoto alasoke lati ile baba
0: won se won ase ami se gba tan se fun won
1: won gbadura fun won ni ami to ya lo le abro gomina ako wa ti lo rote aso lo le fa won lati le yin pisa ati onabu sagaya e kan aso lo le fa won lati le yin
0: e je ki a ma fi ife lo ka si to ma kon lati ma gbo ninu leader governor Ibrahim Abdulrazak ki ade sati leyin na fondo mutan tan sagaya ni eto idibo ton bo ni jomelo ni fon to je to commerce yo tabele le kolon kokun wa an mo de gbianju pe yes pe gbo awon people wa ni asa ati lorin west won para po mo je sela kona won jo fa ma odiye ti o tun soju wa dada si bi mutan tin se lo e se
1: e la lo na pada to adi ola fun akotun eto yi ade jomelo ni awon ni comrade Abdul Wahab Abdulmajid Temidire aburo gomina awon lajo wo lori nkan ta se loni a se igbelewon ise reju honorable brokta tola ni sagaya to soju awon eyan ekun debo Ilorin West ati asa legbimo asugisofin le yi taiwo adeyemi loruko mi o tabo

0: ni palanu wa ati awa ti won yo shanu fo o ti be je lejo e ma gbe ninu anu olohun ire ire bamba
1: se ti gbo ile ise ara na pe na IBEDC tin pe meter won ka ina prepaid meter fun isori awon onibara wa ti won wa ni band A ati band B be ni o ofe lo bade fun eyin onibara wa ni ati band B labia ro bajo maf ati district ko si iforuko sile kankan ko si kiko we bere ko da ko si owo sisan pelu ohun to le ise ni lati yanju si awon abani seto meter ti enikeni ba bere wo lowo re tete tese morin ko ja kankan bo ti mo so ko gbo o tete lo fe josu lori number yi 0700123 9999 tabi ko fe josun lori ero aye lujara map district at ibedc.com reti o leyin ton ba ti so prepaid meter re ko si an toju bo meter ko si si an de meter gba ibo mi lomo to ba daru aso be soro wa san owo itoran tabi ko fa so pe n pe roko oba ofe ni prepaid meter fa won ni bara wa ni band a ti o ba ti ni meter tele tele IBEDC distributing power.

0: Weya ma
1: ka weya
0: because
1: atijo ma wa
0: ara tia
1: egbo se ri ola lo mi ri
0: ata wa
1: ara ma Mr. Koma la e vera je ba ke
0: ke
1: jojo je ba kagba ke e de tun le je wara ke bu mi si
0: mbo wu
1: je bi ri po
0: ke
1: ro mi le
0: Edele
1: ele ja ma la ke bo mi ja
0: Olorun oba mi
1: o tun se dede ope
0: omo obirin kan nbe olorin esin lonitohun
1: a se to wu ni o iledumari
0: mu ina lo ko re nje
1: odun ni ojoba ni
0: mo tun o bo se korin ni
1: Olorun se o
0: o ni ohun o wa ni joke si o wa tope
1: o tope o tun se dede
0: laduru ji toja ti o gbohun lo O ye ko mu dupe ni
1: benu agban ni jidanu
0: ah
1: adupe o akoko
0: Olorun baba Edubare
1: Segun ogbe wa dele lakula ko ogun momi wa meje wa lori omo lori oko lori aya ko sele
0: ba ti nwa mato lo la nwa mato bo
1: ah dano nje ka lo gbe foko wa mochuari
0: oh Olorun baba Edubare
1: Olorun o show adano nje ka lo gbe fu yawo wa hospital
0: Tito bi ni o
1: a ko si wa nbe afi yo won afi ndupe lowo
0: Olorun afi ndupe lowo Olorun baba mi Edubare omo kan ba alaafia
1: o tobi ko laafi
0: jo bo ba fun alaafia tan gbogbo nti jais ma da pada sodo ti wa
1: ti to bi pejuwe
0: o la pejuwe
1: ko si
0: ari iro ala ni o o to bi oju
1: ko aye lo ko bi to bayi ko se so popo to bayi
0: iwa re iyanu
1: ko lodi won
0: ise re iyanu
1: ti to bi re ko lodi won
0: ti to bi re iyanu ni
1: iya re ko to lodi won
0: ti to bi re iyanu
1: o la le wi le se ale se le wi
0: Your work is an incomprehensibility.
1: Ale lele mu,
0: ale mule le. Abamu,
1: amuja.
0: Oto le
1: so.
0: Aba to leja to le so to le ti to le si.
1: Oba ti soro, ashe ti gori e.
0: Ba oba soro, ta lo be so pe be.
1: Ti won soro ko so pe won so be mo.
0: Oh. Tito bi ni o. Ase pe igba to ni ka je ko pe wa ko mo po ju bere wa lo. Lo fi n fo pe san fun wa ninu ore. To ba wa ri be, akomo labi olaya. Mo ti Tada ni table fun baba. Oya ba ngbo je baba Edumare.
1: Oba ti ki je yan. Kadi esi ti mo ma ki je ko ni la ni o oju gbogbo aye lo. Iwo ni kan lo le ja bi ji wo lo aba ti o se fi ja.
0: Ko so nton ho to le se be.
1: Ife a to fara ti bi oke. Ogbenu undia. Osola ogbenu adele basewa. Ogbori iteje yanu iwo ni kan soso loro ti ngbenu omo eniyan fohun. Ibere o gbogbo ogbe gbogbo to gbogbo se gbogbo kabi ko si ele ti gbogbo eyi oro ki ku e ti so ko doju ja ko eyi nikan la ri ro eyi nikan la ri igbamu eyi nikan la koda
0: maliki ya o ni ashe
1: e pa te sheda yi a tu sheda oru
0: e se
1: ji le ba so be be so ye le tu so o yi mi ti je gbogbo mo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba oru le to bori odi agbaye baba to bori odi orun paniji ni le ni
0: ba ti
1: si ibere atopin gbogbo eni ele ti gborogodo eyi oro ki ku
0: e
1: ti so ro doju ja ko eyi ni ko so la ri ro ala eyi na ni ari igbamu eyin la koda eyin la sheda ngba te sheda ye tu sheda orun e seje za bebe tu so ye tu so oru oyin mi ti je gbogbo mo olorun oba bi edumare alukudus eyin ni aljabaru eyin algabaru eyin ni albashiru eyin ni
0: alimumin
1: alimukatabi ayam that I am the king of the king omnipotent omniscient omnipresent olorun ba ba fi gbogbo ojo ni kiyi ayo kan wule so wa lenu ni
0: tori pe omo
1: to ba more ejo ko re dupe ore ko le gba tutu ni ore eyan to ba ti jagbon ko won dupe ore ana je po ronu o tun fe gba omi ati bo re dupe ore lowo eni to lo ore
0: oh yes
1: lati je won ka tun gba tutu ninu ore
0: yes
1: ajagbon ka ma dupe ore to je tana
0: ati wa tawo
1: o ya fun wa lomi tutu ka ma pe olubori aye eyin le je be
0: olopo ajobo
1: eyin le je be awako mo danu eyin le je be
0: aditu anu
1: eyin le je be ejide ndaye eyin le je be egun ran tete eyin le je be
0: patapata
1: ola eyin le je be ogodo aba eyin le je be ala
0: fofogbo
1: olohun
0: olohun baba
1: eyin kan soso le je be

0: di di eje yo di lalo mi amale ngbo baya yo di san ngbo baya yo degun ibo baya yo wa do di di eya osu kini alo osu keji alo osu keta alo nigba ti ba ndi osu kesa lalabo lo wa ma pe ah asokale anfani o agbo ya agbo won ma lalo mi amale o di olobo yin yan na Moses duro le lori agbo yo wa wonu amo yo wa je ko so mi nbe e je won lo re pon mi yo ma gbe ba fu omo lokun yo wa lo re pon mi o ko ni niwaju yi ori ni to mi pi yo wa fe se ko ato mi ati kun iwa
1: nile ile
0: olodun ni kalabo yin o to subu olodun ti gba ma nka o pa mo ebi to ma wa a wa ma ri ni gbogbo awon yo di
1: wo lo ni ba ru ki n ba ti ba je
0: olodun yin to moju to mo to mo su ti omojo eh nigba won ba igbedele ewosan inu mo to ni o bi ma si olodun ni ti yin le yin wo yen oju aye le yin fi wo e foju ara aye wo pe je bi ko pe ni to fun subu o ye ko le sese ko to subu mo ti ma si ebi gangan ni mo cause subu re mo kan fe ke mo bi bo se to bi toni o ti gba mo ko laye omo eni oba mo ti mo so yi ta ba ye dada e ba bi olodun to bi
1: allah and somebody shout hallelujah
0: hallelujah

0: mi amale olo ama faye agba ataye aburo olohun o fi juwe ara ohun aburo yo ma gbodo koni mawe egbo bi kinla nbe gbe ba
1: ti ju ba ro lo
0: nbo ma jade scooter oju ese ni ori je lo si wa ma gbowo lala lalo mi amale aburo ti o ma kankan yo kata tatopo ene ko kata tatopo olohun kan re nikan si abalu ababo re o di wo ni bi ise kiko nbo ba wa ko se ntan lalo mi amale yo tu tata topo olohun ni ko to ko se olohun ti mo si
1: olohun
0: ba bi juwe ara ohun ni abalu ababo nbo ba ko se tan yo ba bere ise yi olohun ba se ku fire kun olohun ba
1: ba bi si
0: oga to wa oga to kawe bi kinla lalo mi amale ati je ati mu olohun wa fi si abi aburo ije mimu re bi ba wa gba salary ko wa ni to ati yawo ohun ati yawo e na atawon omo omo ti o wa mo we josi ti kan se na da ga kiri o ma no gbe bo da mi e wa
1: e wa
0: lati yejo yi mo gba pe ti retire lenu se ijoba ijoba o se dada fun yin o o ye ke ti ma lo moto e lo wa moto kan to ba wi ke je ki
1: na wa si
0: egbon wa wo titi pe o ra moto fohun ah ah egbe mi bayi na mo pe mi na se ra lenu do meta yi abuwo wa ko owo yo wa ra moto fe gbe egbon wa mu kokoko moto lo bayi omi o wa mo jade loju re olohun lo fi juwe ara ohun ni o ka le mo pe ko faya kun lo won olohun ara to ba wo lo won ma fi da ko faya kun yen lalo mi amale isara kaaba ti fi tutu loju yi awa mo be lohun ko to fi sara wa asetani ma ju mu ko
1: ami ase
0: gbe oke
1: soke

0: Akwa love your liar. Mo si un wo Olorun ni wa ma bi oju e wa. So n ton so yi.
1: Nigba ti se.
0: Temi na n so lata aro yi. Akwa love your liar. Mo wa lo ninu emi. Mo wa reti awon sele to tin sele. Sa won ta jo je egbe atamun to ju wa lo. Akwa love your liar. Mo wa je lojina. Je n duro nilu Ilorin ni ahin. Tembali graduate arin ida. Tembali ta lo mo weju nilorin. Nebi oro gbe baba fi oluwa lara won o ko mo la fi olaye ha ara lo fi da o e wa woran e wo ye eyan se titu yi ni ka so ni abi ti fi olu gangan okan niyan mo ro pe je mba lawon graduate ile ida ti mo we gidi gan to fe follow mo ro pa ki ade wa nu won o alaja adejuma ni mo wi mu o sibe sibe ko mo la fi olaye ha wo ye eyan ti o le eyan ti sise labe won aja si pe Orin jo ni ti baba odo laye ko ko se tadanu ni o oni e mo pe omo kekere ma asipo Olorun lo momo ti role baba be ba po mo kan lolodo loni e mo gbagbe pe o le jomo ologo lola o

e ma danu pelu bi o pelu omi we e ba dati ketikenu e ba soro e fe mi fe han ke gba ki la haula wala quwata ila billahi aliyul azim ti is okay.

0: Beruka. Beruka. Agbara gbangba. Agbara to jagbara lo. Energy drink. Logan to ba wonu ara. Agbara ti de. Ajo Nafdac ki jọlo nte ile ise to loruko to se gbekele nibi ka pogun ibo to yi pharmaceutical lo gbe jade
1: Beruka energy drink madara.
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun laye laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage. Ki si re mi be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko modde dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja swadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.

0: ti ati be be lo olu le se fortunate bread 9 ojani adeju naija river basin road ilorin nipele kwara ati leyin at camp olodo ni lu ibadan won tun wa londo road akure ati ni dagbolu ikiru road nilu osogbo 08033781226 je gbadun buredi fortunate 5050 pelu owo pirete
1: bo se je la gbayan o buredi 5050 akanse buredi ni
2: pelu owo pirete
1: pelu owo pirete ai jari amada keyin o keyan o ko to bayi bi erin ko wa mo wuwa erin ninu sisi ke wa mo wo pe e to beju bayi lo na o awa mekunu la so fun pe e dakun baba e ba ni se size wa ti gbogbo nkan eroja o si wa nbe patapata
2: e si ri pe ko si ti ogbowo lori
1: walai
2: e ba kan ta obe lisi eroja obe

0: Seyin la wa so pe flower ogbowo leri.
1: Iya ibi ta ti ba wa bo sadua.
0: Amo si
1: wa Alhaji Adejumo
0: ni. Seyin la pe ogbowo leri.
1: Ibi ta ti mo ba ni sadua fun wa niyan. Ibi ta ti mo ba ni sadua
0: fun wa niyan. Quality re oduo de be ni.
1: Ibi ta ti mo ba ni sadua fun wa niyan.
0: Aki Ade Adejumo.
1: E se o.
0: Isubu meji lo wa o. Isubu kan be temi.
1: E ni isubu e ni.
0: Ni lasia arima. E ni isubu e mi. Isubu keji mbe.
1: Isubu ara ni wan
0: pe. Ah, tebari o ti lo lari o.
1: O wa pada ni ma. A pada si buruku o
0: ni kan yin. E ni isubu e mi.
1: Abi?
0: E ni isubu ara.
1: Ase adupe o.
0: Olatitobi Olorun.
1: E seun gan ni.

0: oni temi ye lo fokan bale iwo lo ni mi a ma ma lo awo record yen ni tori pe ngba to ko tiyawo te ba rira yin loju ona I love you tori torun you are the only sugar in my tea only butter in my bread the only pillow on my bed kini mo pe ewa the roman and juliet ko to di po yude ngba ba se gbeyawo tan lojo gbeyawo lala lu akutuku nibi gbeyawo elomi sama fe le sibole
1: won kenu bora won lenu bayi bi ka won awon mejeje
0: olodum aye ma olu ti won pa nibi gbeyawo elomi sibe ngba ti to su mefa sodun kan wahala de asetani ti le ko atuka si won laarin
1: era ti lori so o ti da eti an so male o ti tu o ti je o da lo iwo ko mbe
0: sari eto toni ala bi ama ti o ba gbo bi igba te yan je ipo aburedi ti o wa mu mi si ni
1: oko to fi mo so giri
0: tabi te yan fi gbo
1: to fi so giri
0: o wa fi so giri ki to wa se ogiri ti anre ni simenti
1: igbanu so
0: won je bi ile ala ile alama te ba fi gbo so giri ile alama gbe yan ni o se ri
1: lo tun bo
0: sari eto toni e jo tori olorun te ba gbo tan ah e ba ni tutu so fe ni ti o gbo gbogbo eyan bi ama ibi a fe gbele lori ni pe igbeyawo alupe inu olorun odun si igbeyawo atuka
1: ko feran
0: olorun lo feran ke sora yin po ke wa tura yin ka
1: olorun o mo n to gba lero
0: omo se
1: o le to fun wa sugbon bi kanju baba wa adamu ko lo ba o ti forijin won na right tori a mo n to lo n gba lero to fi so pe e ma je so yi o eni suru o e ma ti je o eni suru o emi ni fun lasiko te je o ama
0: eso na
1: eso
0: pe keep on rocking
1: se be iwo lo pe keep on rocking
0: eh
1: dete re ni o ri igi ti en ya tejo so mo bayi te te so wa pu lo nu e bayi
0: iwo wo pe awon iya wa gan eso ni
1: eso
0: iyo bodo
1: pele ka baba se keep on rocking tori kini to wo eyin na le ni eyin na le ma je e farabale
0: e lopolopo ma so fo meke
1: pe ah kara re bale ka wetan
0: eh abojo mo tori ti ton na fi ni ba ya re bi buredi
1: na fi o ko ko se re iyeju ko ra mo nsi ni ran so
0: igba ga lo wo
1: igba ga re ora te se kini osan meji ni na ni
0: wo fu ti wo fu yi
1: eh o ba
0: ti o ni yo ni bi aje lo to won wiwu
1: eh baba wa lo fijo
0: igba ba lo yin to ba lo to lo yin
1: baba wa da ma lo fijo
0: won royin kan mejeje to pada rira won o lo le logoji odun
1: awon ti an lo ti an wa maka ni si ko lo ba ni so won de layo igba no bi pe bode eyin pe bota
0: oluwa mi eno ko ba mi esuli esu
1: ani ke bo
0: mo ni e sa ti e kokon bo de ni
1: ale
0: iyawo ba oke
1: iyawo
0: mo ba ra won ti won orira won mo
1: ibi en ti pade ara won gbo olon dariji won tan ni won pe ni oke arafa ti bi
0: oke arafa
1: ne arafa ti meeting point ti won nu pa ekeji mi re
0: lati ejo
1: ta ki pon ro ki njo ni tolo nle abode
0: ituma
1: ituma ni pe

0: ti yawo afeke gbo eto idada pa pa du lo eyin abi mama wo abi mama toju jele isele si o wa nbi ebi mama je ebi mama ta e ti tuka inu ki yawo ko mo lo abi ko mo wa lodo okunrin lawon mo te ma ri ni party ti mo pe se je mo si agbe awon na ni
1: baba je abi yan le
0: awon na ni ya e ma mu bi lowo bo mi le
1: ore mi ka o nse nawo mo ba si lo bi nawo re labani ola lo mi ah ta lo ti ni omo jeun ni sin sa ti sawo o rawon awon alaji ti an ti de
0: baba ki awon eyan gba microphone lo ki awon elere
1: candidate ngba en ode nto wa dun mi ju ni pe to ba di ntin won ese mi lalejo o yin ro ni lan ti jo mu ti je ru ese ngba en ode
0: awon eran
1: ngba en ode ya
0: won ti gbe lo
1: won ti pale mo awon ma
0: o kara meri jo pejo suru suru ti won ma lo awon lowo
1: awon araba nbinu
0: mo se o
1: so mo ti an pe laraba nbi tabanaku
0: e saba nbi
1: mo ti pa ba bi e saba nbi araba nbi ko lo ba ko saanu wa ki lo wa sele o jare pa ba le ke gbo
0: obirin yen wa nbi ngba enu onikala ti gbo pon o ama ayan na ne ko le ba dun so o na wa nbi ta fu o oni baba ati mama ohun oni ngba fera won awon meta ni won bi oni ni ododun ninu ayo na ni olo o wa so gbolo kan pe mama ohun o ni te lorun
1: ko ni mama o ni te lorun
0: mama to biun
1: e underline oro yen o
0: oni ko si ti daddy ohun se
1: e fa mi si o
0: ti te mama ohun lorun
1: e fa mi si o
0: oni ngba mi ti mama ohun ba fe binu tan oni baba ohun a da ke yo ma wo ran o le ran le je meji nu sa oni mama ohun wa bu mejeji sori amala ti won won gbo san fun baba ohun oni baba ohun o si bomi we wo o si ma jeun lo olawon la won ma be pe daddy mi e feran jan pe e mo worry boya una ni ya yin
1: ya yin ti fun mi o
0: ja fun yin ni ori ka le mo ru e ti baba ohun je
1: nbe to jaju
0: yo ja fun yin e mo worry ohun je lasan oni nu wa ma bi awon gba iya ohun se le kana meji ti baba ohun mo jeun lasan oni ru eyan ti ya ohun je nu olama sibe na se o pe nje oba ti ni te lorun oko parun ni oni won jo fa titi lo ba tora won oni ni ya ohun ma ko won lo o mo lo gbogbo awon egbe ohun gbogbo awon egbe ohun loko won ti ra moto fun loko won ti ra le fun ni wo ti e ti pari ile ke ba kan sobu elomi ya wa wo ni
1: ta la mo pe be se yare
0: oni baba
1: emi o mo mori osi wa ye
0: de le o se lo to n se oye to n ba ti pa na lo n ko wale
1: ngba te wa n pa pa te n ko wale se awon egbe yin se bi iye ti n ko wale nu
0: olopo gbadu baba pe se ko won o fo le kun ni
1: ah e le fi ku o e fi ku o be bara ye o e me gbe yin na won nja abi ki wa ni
0: o ni esiti o ma tenu mama won ja le pe baba won o fo le kun oni jo kan ose ko orukan ni baba won ba di eru ni baba won ba nlo ma lowo ni mama won ba di o baba won ba nlo ma
1: lowo awon o si bu e kun ti an ni
0: oni ka fo o la be si ni suku oni baba mama won ba gba won pa ko waju eni so
1: e fi le ja ma na
0: buruku re le oju re le ti yan te ti yanju
1: eh
0: oni baba ohun be mama ohun titi oni ya baba ohun na awon jo nbe po ni oni ya baba ohun ba nbe
1: si baba ja mo ko ma lo
0: o wo tohun o gba yi ya ya yi eyi ya ya yi te moju to mo yin jade tori oro aye re se bo lo ko le te nbe o ti da e ku soju le mejo un ibe ni e ku si
1: se le tagbe re nko re
0: ko re o ira moto ke je yan oni bi ya un bo se ka won lorun o leyin osu keta ti mama o ka won lo le ka se dede baba un lo san jo kan o ni baba un ba ni e le nbi o ibi lo ile mama re mama e mo gbo won oki yin e ka san o nfe ku ama un oni ni yawo o ma iya un ba ni laye
1: o le ko
0: o ni ngba ti baba won bere wahala o lo mo pe baba won buru to ba won ase baba won ma fi wa pa mo ni o ni ese ni baba won fi fo gbogbo lufasi
1: lai santoni joshua
0: ile iya yawo re o ni bo fe pari gbogbo lufasi oju le befa
1: ejo ma ko le esule leyo o
0: le leyo
1: le esule ye ejo ma ko mo e lo o
0: wo le le ejo kan mo re o ni baba won ba le awon lapamu egbe won omo odun bi omo odun metala o lohun na to jobirin ni obirin lonin to tin se abiyama nle oko o wa nu studio pelu wa o lo jo omo odun be wa ngba na o laburo o kekere bi omo odun mefa o ni mama on ba leyun la

0: a dupe lodo Olorun oba lalo mi amale ko mo lave olaya eyin na e sa kiesi e ti ma gbo wa tojo meta kan ile ise Ospin Nigeria Limited ola yo ni reyin lai lai o
1: bulletproof window bulletproof doors be ni be ba dodo won ewo e ma je agbedo lowo won gegi tori pe oga ile ise gan patapata funra re la foro wa lenu wo e gbo nti won wi
2: yo ba ni mo ku ko gbodo ma ni apere ile ise kan be to je pe o gbe emi kini lati odidi ibada de ilorin te yo ba de ile ise yi to ba nguro e oro re da ni ti o maka ti o de ka pada wale ni ala gbe ku dide wo yi
3: ase omo dupe opo
2: awon window yi atawon lekun yi se weda
4: awo ki se weda nti wa manufacturing company awa
2: ni ma ti ri lekun mo ti mo pe ile ti koja ise ti weda kan le se lasan tile nikan abi tile ya ati toki okun
3: ai toki okun gbogbo e
2: ati toki okun
3: ati gbogbo e
2: nti mo wo ile kun ati window ile ike ti riru e o
3: ara awon yi ti won se loke okun ta le pe awon eyan ra witi witi won se le pe quality e high won la wo ko se la bi se gonya viji royin ta foju ba ti yan ba de bele yin o mo nta awon wi pe ki soro enu
2: nti fe ke ju odo ara yi nte mi ri ni mo royin fa awon eyan mo si fe ke salaye dada fun apere window amo je window looto teyin o si gbagada ba window to do yi yi omo yato bo le se se to fi ni pele pele pele pele ba
3: yo yato fun di kan di keji e ri pe nu oro ta so si waju nsin
2: eh
3: ani pe a wa wo kose latara won e ti won se loke okun
2: ni oke okun
3: okan to special to ma nlo fun a special area
2: ya bi tawon eyan nla nla
3: ti ba ton exactly
2: ta ba si tun fe eyan nla nla ko eyan nla nla mi
3: be
2: ni eyan nla nla mi
3: exactly bo se ri
2: to de wi pe te eyan ba ti gberu window ati le
3: fun si
2: awon eyan nla nla mi won o le raye wo
3: bo se ri gan ni la fi wa wa wo kose la fi wa se metal la fi se ki se aluminium
2: metal kan ni ki se aluminium
3: ati bere ati finishing a kooti e debi pe gbigba ta so pe mo se kooti moto mo se paint moto to je pe ke kan ra ma fo te ba tin ji to ba ji do ke kan fo gbigba te fo moto
2: be ni bo se nwo na ibi na nwo pe kini yi tin dan gberin se bi o se dan titi aye
3: titi lai lai bi o se ma donu
2: eh
3: and another thing to ni pe wa completed o ti pe sibe ko ni de pe boya e se lo pe weather kan ti o ba se burglary burglary ti wa lara
2: o ti wa lara
3: o ti wa lara net ti wa lara
2: net wa nbe
3: kekan ora lo ri ko oju ti bricklayer kan ara ri lo bi gba ton ba ri lekun awon foreign
2: dem mi loju ah se gbogbo e na ni odidi letter fun yan ba
3: odidi as a time price o ja se pe ta fi fa customer lo mara lowo lo ba tori pe kini a nigba pe ton ba mo yan ba se bere si lo si be no se ma mo wulo e si nbo ba di pon ba mo wulo e awon gan re pe press center o less koja n ta fi se
2: en be ka tu iye 10,000 e ni 2,000 tori tawon eyan ba ti mo pe iye 10,000 nu opolopo awon ti won mo boja je won mo boja je ma lo ke yan sa wa fun ra re
3: be
2: se be yan ba fe be yin ni opo ya nturu pe ah ile mi yo eyin ile ofisi a ni o alaja ba ni o eyan le be yin ti e si se gbogbo e lekan na
3: koda ti o ni gbasiko
2: eh
3: ta pa gbogbo e lasiko to kere ti o si pe
2: awon ton gba contract se nla nla e le ba won se
3: awon opolopo won ti won ta tin ba won se fun anfani awon ti o ti mo la kan ni pe ka olowo esaye ka yo fi mo pe ani
2: product kan
3: o koja be
2: ni product to ju product lo ibo ni office yin ri ti won ti won ri
3: a sese open e si opposite yidi Edi Prince Grand ni ile wolede ni waju estate mandatory gangan won ri nbe ta display ati lekun ni ati window ni completed ni gbogbo kan lo ri ni
2: e ba juwe be le dada le kan si
3: directly opposite Edi Prince Grand
2: Edi ta ati

0: ijile ife ni ka wo eje wo to ma ko si bi ti se o si baba ohun di eni to ti to di supplier o wa di ko lo bi si bi onike
1: be ba ti raye tan yin
0: o ti raye mo iya agba wa pelu awon dide to ba de bayi o le fun iya agba lo 100,000 be e lo ran je le piti mo
1: ka ma yo ma je
0: awon to ni oja eh awon to ni aluminium kan ta fe supply londo oni iya agba be si moduto sobu ti e iya baba awon ti le lomo 80 odun lati nu labor si shop tori baba awon ko shop mo le ni iya pa le lo seju me dogun eyin o ma won yi mo ne ban pan mi e kan ba pori pori iya yi e me ti gba nu shop mi lo bo wu yen jeun bo o lo ati bo daun awon wa n gbe nu le bi tokotaya igba mi o won ma fi si bibu resi si bo daun lenu oda nu won na ma fi si bibu si lenu
1: eh
0: o se nti o ba won wi
1: eh
0: bi ya baba ti lo to pale kun enu onade
1: eh
0: o di ka won bara won se repa
1: eh
0: ibe lo nti ma awon kan to yato lara okunrin ati tobirin
1: eh
0: ona ma ndagba ando modun me dogun ama lo bi ogun odun awon ma di en ti bara won lajo sepo ibalasepo yi ti wa koja be debi pe on law school on oraye duro lohun but down na lo lewe giga oraye duro but down ma ti school re wa baun ameje jijade we be wa ona to test waju a lo se HND
1: hey
0: ama awon ti ni loga pe oko ati yawo la won
1: sem fokan ba wa lo eyin te da o ma le atẹyin te raye ta te raye to mo
0: won iya mo fijo kan wa wu awon ri
1: awon omo bere si ni bara won ni ajosepo
0: gba ti osolu ba wi
1: gba ti oseni ti o ye won wo
0: ni kan lo moju to won iya o ti bo shop ti
1: kini ya si mo
0: yo ti ma segun si
1: abi leyin ki iya o ta n to ba ri ko tu feyin le osun die ko tu ji pe seni kan kan o bere
0: o ni gba mi gan tan ba fe se wele fun ya gba o la ti bo da pe e ja gbera won jade osuwo lo awon
1: Ola
0: won lo ko wo yagba ta ta ta kerosene tegusi ola baba onu gba yagba ola le mu 10,000 ninu gba nu re ona ba gba ile faaji lo itri awon ti wa di toko ti yawo oni ka wi kafo kawi awon jade chendi awon ama bo down o je nikan to ni la ka e pupo ju ise daddy awon lo wo ohun to nfe ma se oni ona ba wa nsise labenu oloko awon tin ta materials orisisi building materials oni fura won na la won fira won senu ko se ojo kan ni daddy awon kan tele lo tele
1: oraye mo
0: da won lo bi ti o ti fe ko se o lohun o n ko se te lo ona na la fira won ikose oni kafo
1: abi iwere iseda
0: oni ore boda ohun kan oni alumuko oni odo boda ohun na ti ma ra accessories ni shop won oni won fere ara won gan debi pe won awon jo ma lo mo jo ma bo ni o le boda ohun ba taju kan lo ba ri pe o nfe fe
1: aburo re yo
0: o la mejeji babu erin oni boda ohun bu erin o lo na bu erin
1: se awon tokotiyawo ti na odo yagba
0: tokotiyawo
1: da yawo re

0: ni ore bo down
1: won gba yawo re ko
0: si won gbe ore mo like aburo re
1: yo ko wo gbe
0: aburo won ewo gbe so aburo meji
1: eji re ni
0: o wa na wo so o ni bo down wa woju ohun o wa bu erin o lo na woju wa ro bu erin gba e mejeji bi un se yeye ni
1: won gba yawo
0: oni o wa yan mo nkan ti awon mi ni pe sori ele pe sa oni gba to wa di pe pressure po laaro in your bo down lenu osan in your body bo down wa pe ohun pe ki lori si
1: nta se ah ku le fera wa wole
0: o lo pe a le fera wa pe eh but se bo le se me re pe
1: ah mo pe ah ah avenue gidi ni e
0: mama ni mo re mi lo fe
1: ko si pe ati mi o ni le wo nu le wa koda bi o si travel gan bi n ba ni mo fe sun li e ko gbodo so pe
0: oni ka wi ka fo ka fo ka wi a ba se gbe yawo oni daddy awon wa raye ojo gbe yawo o mo le po ti oni ma lu merin ni won pa
1: well done
0: lojo wedding ohun
1: well done
0: oni ma ti le mama re wa
1: ana to wa
0: ana wa dana
1: iya
0: e daku o e ya lejo bi je wo ma wo ma o be kan si laye re baje teni kan kan
1: to ti bata won je bayi ta mu ti o mo
0: mama won lo ba aye awon je oni ni ojo buruku sugbo mi mu oni jo wedding ohun oni ba se njo wole bayi ohun ati ore bo down oni na ba ti jodu e oni tori bo down lo so pe yo se best man o lo ko won ba ni no problem
1: ko si wa hala ko
0: si ma iditi
1: o must cause
0: oni je ba ti jo pelu oko ma o wa to ko ju si bo down oni jo ohun ati bo down wa
1: e
0: mo je pe awon ti ma jo nu le o le wa ju su aga jo
1: toko ti awo
0: ori si o la we ah atagbeta buru e ma fe
1: ra ma won si nbe laye bayi
0: ma won wa laye
1: ani mama
0: mama won na mama to wa bi
1: ka da
0: alabi ama ise pe mama to wa bi wa marriage
1: mama
0: mama ma da na oni jo to wa ti bo da hun o lo wa wole tan yan oni bo da hun lo wole olokan wo ka jalu awon laarin bayi oni ko gugu ma
1: o ko ya pomo ko ya wo rijila o lo o ba
0: ibi awon lo re o o wa ni boda wa wo pe ki awon le ma raye ni ajosepo dada ni wa nba oko ohun gbase lo wa jese ona jiji bi ke yo ma gbogbo ma so ko ni awon kan ra lu million lowo ohun o won de fe ojibo gbale yen o ife ni o o ni lati ogbo ma so si fe oko ohun le lo bi ojo meji o le lo meta o ni ya o ni to ba ti lo ba ori boda ohun ti dele
1: abi eni to ba won sa mo pe egbon yawo re awa buro re wa
0: ni ladugo na
1: o ni ma poko to wa yawo wa
0: o ni ma si obe to won se fun oko o ro pe o si ma gbe pada lowo oko pe a ko le se se o e je nbe le ku nbe o o ni omo kini lalomi
1: eh
0: o nbi mo kini
1: aje o
0: bodo awon lolomo
1: o e ri pe nkan nbe omo sonu leyin agutan
0: eni olomo omo po nko ni
1: sha ti raye bayi
0: oko e lo peran suna meteta o si ma pe ohun ko lomo to ohun ko
1: obirin yi o ni eyin alabi a ma ye olohun omo to ohun o se bayi ma o
0: omo so
1: n to gbe wa sori eto ri e ma se pe fun o e ma bu o
0: to number la lo mi ni 00335447 04
1: se gba number yen daada
0: me wa sele la ye to kan lo mo 00335447 04
1: number yen na ni
0: 00335047 04

0: le pe mi lori ko.
1: Seyi wa te.
0: O ni lati respect.
1: Seyi o ma te.
0: Si mi ba fowo se egbon mi o le fe.
1: Seyi to ba ya o ni jenu le mo. Olopaja ka jere wole gba ka.
2: Eyin yan wa te ngbo wa nile akanfele se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin.
3: Se ma ngbadun e na ni e pade wa lago mejo jojo isegun Tuesday.
2: Ni kan ni Diamond 88.7 FM. Lori to ta pe ni ni idile wa. Nibi ti e ti ma gbo awon ere onise eleyi to ma tun idile eni se ti ki je ke bi o daru. Lagbara Olorun idile awa ati yin o ni daru o.

0: Hello, mommy.
1: Ah, ah, we're in KG. I
0: got some.
1: Bao ni, she da da luwa.
0: Da da ni.
1: Bao ni, school.
0: Oh, school, wow, school fine. Bele,
1: kuk badu.
0: Yes, shasha wa oke, sha.
1: Mu wa oke o, mo nbe ara mi lorun. Ah, we're in, ati gba ti mo ti fi baba yin le kale bayi. Inu mi kan dun ni, mo kan da yato ni.
0: Ah,
1: mo n don. Gbogbo eyan kan bi mi pe, kini mi wo mo n lo. Mo ni aifokan bale mo ma ni. Wo, inu mi kan dun ni. Ah, opelope Olorun lara mi, to je kin kuro lodo baba e.
0: Ah ah, kilo sele. Ah ah, mommy.
1: Wo?
0: Kilo le to yen.
1: Mo sa dupe.
0: Se se n don tele gba te wa lodo dad mi.
1: Di don kini, to je pe ojojumo kini. Dana, lo dana, ko to ka to so ka to wi, lo dana. Kilo de.
0: Eh, bo se boko ni se mo se won ni jeun ni.
1: Eh, se mo wa je gebi eru ni.
0: Ah.
1: Se eru e mo je ni.
0: E wo yin sale mo. Se sa n soro eyin ati dad sha.
1: Soro. Emi o ma ni number e lori phone mo.
0: Ah, kilo sele, se le to yen ni.
1: Ah, mo.
0: Ah.
1: Emi o le fi kokko bi ko ni kokko ti mo fe ba won se mo
0: ah
1: mo ti delete number e
0: ko ni o emi se wa bi fun won ko to re ni a e se ma delete number won
1: ah se bi baba e ni
0: e na
1: eh wa de pe to ba need nkan wa pe baba e ah
0: ah
1: emi o ni kokko ti mo fe ba se mo o
0: eh o ma ga o so

0: emi ni e to ba e mo mi
1: ah mo en keji ah emi o ni kankan se pelu baba e mo laye laye ah laye ko te sin kankan to ma da wa mejeji po mo laye
0: ah
1: ka ma ri
0: ko si wahala eyin na ku le fe won na tele eyin na le bi mi fun won so nkan to ba hun yin na le ma se
1: ah nkan to hun mi ni ma se o nkan to hun mi o te ma ti se nsin bayi ah
0: no
1: mi dun ni
0: won kan ni kin kin na ni
1: o se gan ni mo dupe o se gan ni omo mi
0: sha sha wa okay
1: mo wa okay o
0: da
1: o se gan ni
0: yes to dabo
1: all right
0: take care.

0: Yolongoji ekiri jigbora tano danu Sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe Sempin night horo meji lura were were ni Sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati Sempin night jeje kule ni ise re lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re Sempin night
1: e fori irora wa bi gba o Sempin oko yin ti de
2: kere o dedun dedun ni iranti olododo ojo sunday tin se ojo kewa osu karun 2026 yi lo pe odun meji gerege ti baba wa late pa eda james bamidele ibidoja jade laye tagbe oke afin ilu jara isin ti won lo re isin laya ugbala aya awa omo ati awon omo omo lo se dede leyin re baba oninu re gbogbo ilana ati eko ye biye te fi lele la o tun bo ma tele o a fi o sugbon jesu fi oju wa lo baba wa late pa james bamidele ibidoja tagbole oke afin ijara isin omo oloro egan ajugowo omo arowo to ki ora se omo arowo rohun oyinbo omo ogbon logun egbirin lote bi won tin pa kan nikan ruwewe omo ajagun gbe yan gan tun bo ma sun layo lugbala titi doju ajinde ta o pade ti pin ya oni simo awon mo loogbe lolukede
3: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ni muyan layo gege bi oseri ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe monomin plus
4: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil le peja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ile se to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se

0: Hello, mommy.
1: Ah, Maureen, catch you bow.
0: Dad, anima.
1: Belle.
0: Bow any day.
1: Dad, I'm qua.
0: Sherrotty. Fiance me to Momoa Sodain. Nigain.
1: Che shagu.
0: Miss Bagwell.
1: Camille Bagwell.
0: I like any else.
1: Ah, mo dad, Dalomo. Mo like le gon. Ah, mo like omo ye. Kilo wa se bayi.
0: Ewo, o se ansa yi pe oun ti se tan ida si beyen.
1: So
0: o wa sa ansa la yi pe mommy e pe boyan ni ka mu date pe ka se wedding ninu odun yi.
1: Ah, oluwa seun. Emi na awe gele ayo. Ah, mo ren keje o se gan o doju ti mi. O se mo dupe lowo e gidi gan ni.
0: Yes,
1: ma. So ngba o le a fe se bayi.
0: Won sha ni pe inu odun ise understand. Boy mi ati o ti conclude lori boya month or days. Boy inu odun isa won fe se.
1: So
0: ma ni pe kin explain fun yin na. So ke le wa we kale ko ma di pe boya ti ma kan ni pe kini kan ko ma ba yin lojiji se get beyen.
1: Iyen o le. Ko si problem. Eyen date. Wo ba won family e soro te ba ti mu date eyen kan ma e ma bo sodo temi ke wa so fun mi ni gbogbo eyen o se problem e sa ma mu date e wa so fe mi wegele ayo kemi joko ni ojo ayo temi ni iyen o ki se problem mo mi o se gan ni
0: mo se wa won pe ba won mo se ti fe de odo dad pe lati lo salaye fun
1: dad
0: understand
1: dad
0: dad mi
1: kilo de
0: ah se mi ni so fun dad pe mo fe se wedding
1: wa se so fun dad e pe o fe se wedding
0: ah
1: se dad e lo to iwo dagba
0: ah boy igba wo na le kuro do won se ah but dad mi no she ni won now
1: ko mean emi mo to edagba emi mo bi e emi mo deje li e lori so nkan ti ba ti so fun e ase ti ba ti pa lo gboro tele te ba ti mu date e ma o si oro pe o fe lo bada baba e abi baba en bi kan se baba e mo bo se pari school se baba e mo si igba ti mo nta so ti mo nta jewelry ti mo nta gbogbo e ti mo fi to e lo school se baba e mo si ren keji ma wa ibinu mi jeje ke mu date ko de wa ba mi ko so fun mi o ton niyan
0: so nkan te nson si ni pe ki mi gboro so anything fun dad mi gboro lo so do won ni
1: se won
0: wa ni mo pe mo se won ma mo now
1: ko kon mi ko kon anybody mo ma pe awon temi ni ah
0: so ton ba mo ton ba lo binu bayi emi no ma binu si na ko kin se yin
1: wa se binu si e mo re ni keji iwo ma worry iwo fi emi ati baba e kale ma worry ko kan to ma sele e sa mu date ke wa so fun mi temi niyan
0: te ba ti so be ko si problem
1: be ni be lo se ma ri

0: Mommy.
1: Good job, Meta.
0: Se dada
1: ni
0: dada mo wa o
1: gbogbo le nko bo ni bi se
0: e wo ibi se te wa nbe o ibi se te wa wa stress survivor
1: ona se o si ti mo ri e bayi se o lo bi se ni abi o kan wa le lati bi se
0: gba osin mi ni jare mo mi
1: pele olohun o fun wa ni simi ayo
0: amen
1: ani damu
0: amen
1: bo ni omo obirin yin ko
0: ah ore to o te kwara kan ti mo se wa
1: to
0: ju wa kin le mo
1: o so be na
0: mi kan ni wa so do yin ki kan wa jan lasan so ikan to te wa sele ni erun pa mi
1: bi ti bo omo okunrin mi pelu e
0: nu wa omo ma mi yin e te tun ko eru to te wa bo suki ni lo suki ni
1: ah
0: ikan to sele ni pe e mo pe mo so fun yin pe ku bi lodo daddy
1: eh o so be olohun ati ya re lo nge
0: ati olohun ati nge so ikan to wa wa nbe ni sin ko fe ki ko fe so fun daddy
1: ah
0: mi sa gbo omo mi tori pe o so pe mommy e ni pe mo so fu daddy e pe kini kake emi o de fe issue ke baba o pada wa lo gbo bayi
1: hey
0: you think of me
1: ka ma tun do tun da ori elekeji san
0: bene bene so ikan te ri him pa mi ni e bayi bayi bayi tori o le ti baba e wa le pada gbo ki baba mo so pe o do ro court pe kini kake kan an so a lo court pe ah o ni ma se fe omo re ti mi ni je ko mo
1: o wa foro wo mo lenu wo pe bo lo se ri to fi ri baun
0: emi na wo ogun gugu e na mo sa ro gugu e ti ma te se bi gba ti ma se tori emi ke ru ba mi so
1: ti koko pe omo benrin to nu pe de ti mama re fi so pe ni baba re wudo mo pe won fe se yawo ki lo fa to ba wa ni gbogbo alaye to ba sa se fun e je ke n gbo amo as obinrin so obinrin laye ta wa yi ko se gbogbo okunrin na lo se lo wulo to ba un na ki se gbogbo okunrin amo ma wa ya re lo ma ni ko mu mi lodo ya re ni ko wa ni role ko mu mi lodo ya re ka jo so ni tubinu bi ka soro agba so ti gbo ko ni ba mu ki baba mo si nbi yawo omo re o aku mura
0: e se gan o sa eru sa nba nbo ti mu te se ba mi soro ba e o kan mi ti ba le ti
1: e ba ma mo re ti e ni role o se oko mi wole obo mi mu abi bo ni

0: Hello.
1: Hello, Ekasan.
0: Mo gbọ sir, mo gbọ yin.
1: Ope lati lo npe lati Adiran.
0: Mo ma ni mo kan ina ni.
1: Won o ti se tan se yawo.
0: Won ti e bi won da won le se kankan.
1: Won le se yawo kankan. Ese da o.
0: Da o sir.

0: nile Yoruba ta wa be ka pe nile Adulawo ka pe nile Africa ta wa eh ko si bo se o polere koda ki baba ati ya won se papo mo ni ko mo fe se yawo kan pe baba o ni gbo abi baba gbo o iya ni o wa gba nkan ori omo a o ku die ka to bo se lo re o awon ojogbon won ti da si adupe gbo awon ti ajo se to to san to ni ka bere lori aha iya oko afe sona ni abi
1: oruko temi ni Princess Oladokun
0: to adupe iyawo iyawo afe sona
2: oruko mi ni Miriam Mohammed Yamuse
0: to Yamuse adupe oko afe sona
3: oruko temi ni Ayomide Daniel
0: to adupe baba iyawo
4: oruko temi ni Bolusemi Folusho Richard
0: to iya iyawo na
5: oruko temi ni Ogunsanya Oluwatosin
0: to adupe lowo gugu awon ti ajo se to tosan to ni titi ose ti bo ta ma pade obinrin ajani olayinka adupe lowo to na ara wa na ni olariwaju ogun ni opa ibiti loruko temi idile wo ni daru ologo tolohun lagbara olohun ire atanu olohun ko ni fi wale odigba kan.

0: Yoruba ma npo we kan pe kini kan agbon nse ikamodun nse oju olokore kombo kombo be loju ile bayeri lale ejerin
1: eye omi
0: lo se live video awon mo le Nigeria wo pe job your location ibo lo wa ngbe mi ti eri foran mo ti eri pe boyfriend lo n fi batani iya je ni because taba won ton lo ni gboro aye bayi kala won gba wa lowo relationship ni amo ngba to lo wa take twist bi asa won elebo ba bere ni won na o ṣugbọn lẹyin igba ti gbogbo e lo bo se lo awon bible niger housemate ni awon ti pada lo rescue e pelu iranlowo awon olopa ni owo baba re olo folopa gbe baba re o o si anodi ndige ni obirin toju re o si wu bi oju oloko gamba gamba ani baba so pe o so pe baba so pe isi oro ni nbe lori social media

drop ile baye na drop o baba ni bo se mu bi brother Niger ko seyin ohun sugbon ko fo mo owo mo ohun iya na bo ta o ni lai lai about 30 million naira lomo yi fun e nigba to lo se toju are ni china abi indian se ran pe oro loro ke du lenu mi sugbon mo di 30 million naira o mu ti iya si n so wi pe receipt wa e wo family problem ti on yen eje lo sodo onkorin dj mo ni onkorin dj coolet loipe ye dj coolet jade ngboru aye o eyin te ba mo dj coolet daada oni iya ohun ma fo igo mo ohun lori ngbo ohun wa nkeke idi ni pe ipin ya ti de laarin iya ohun ati baba ohun

0: ni ble ti de o agbawole ni se ni an ko tun gbere mo gide kara olubu fufu pe iruku sarajo mara ti so ko fun e fori otutu ibata sa knockout agbara ju agbara gula bi olugbongo to ketile egbe tu yi sisi ko to se egbe kele ni bi ka po ogun oyibo lo se bara re o ba ya leyin ojeta ma safira o kan si dokita re
1: Exotic Hotel ya la wojo awon ile itura se ana ikini bi yara wa ti o kun fofo fun gbogbo ohun elo ti enilo lati gba fe yo si ni aye ti o fe radara e wa lo dido lati wa lose to mo ku to nje buru fun ra re buffet lara ro awon aye igba fe wa nko bi lobby bar ibi ti auto ti ma se asale karaoke lala ip ati ip lounge eyin oto ogba ti e ti le we mu we o tun be ni Wingate Exotic awon gbogbo isayeye ti o be ni ile ita ti wa idire ti ra Wingate Exotic Hotel to fi je ile itura onirawo marun eto abo to daju tun be ni Later, I went to Awani Kilometer 10, University of the Road, Nisi, Ajanoku, Boston, Ilorin.

0: 7675569 ni ibola address atawon ojo opo to le kan sin
1: ti wa wa ni shop chain emirate opposite abanic oil me garage dorin today le se 08 1 0 4 8 9 8 0 8 1 0 4 9 8 0 7 0 2 1 1 7 0 7 0 6 0 7 1 7
2: iṣẹ ti baba balalawa tan se tan mi to ada ba se da lojo tin ni ye ko de le kuta lai lai
0: o da nka je ne ko temi

0: ko se ayewo fun won igbese na oni o ti je ki ifanfa tu besile laarin fubara ati wike ni ilu ilorin isele ejaba na kan ti se akoba fun opolopo iso ninu oja gbajugbaja mandate to wa ni ilorin olondo ipinle kora isele na o lo waye ni owuro kuti a oni ogoro awon iso ati oja olowo ye biye oni na n baje nigba ton soro lori isele na baba loja ati oja mandate alhaji mutala tambaruku selaye wi pe awon loja ohun oni won padanu obe ti bi ti owo sinu isele njaba na kege bi o se wi pupo awon loja ohun oni won baraje latari isele njaba na ohun nigba to fi isele mule ile ise panapana eka ti ipinle kora salaye kun gba pe pajawiri ni kan bi ago marun idaji lolu to si ko awon isele lede ati lo pa na ohun gege bi ile ise ijoba ohun se wi awon iso toto meni leni ogun isele na ohun si akoba fun sibe ni ipinle kora abule kan ton je KWS garment production village ti kobo iwe adehun aladani pelu ijoba ipinle kora loguna lati atunse ba ipese aso ni ipinle yi papa julo ti ile ise aranso ti kora garment factory oni won kobo lati owo alaga ati adari agba ile ise KWS garment production village for Lake Akindele commissioner ni ipinle kora fun orokowo opatinuda ati imaginero damela yusuf adelodun ati adari agba fun ile ise aranso garment factory ipinle kora adedeji bukola nigba ton soro nibi eto ohun akindele tesiwaju pe igbese na ni lati je ki ipinle kora wa ni ipele agbaye lori ninaso ninu oro re commissioner adelodun salaye wi pe ajo sikoko papa julo laarin ijoba ati awon ile ise aladani o tesiwaju pe igbese na oni oje opa kutule lati je ki anfani eka iranso iroyin agbaye ona ni amuwase ti gboyin lati kan da monday 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simaran pa ya lo si leokere nibi ti won ti sebora fun are ile uganda museveni fun sa elekeje ni sentele lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibadore facebook idakun abeyefo twitter at Instagram, Lori Bond 887 FM, Diamond FM, Shining Supreme.
0: Eka bo pada, iroyin agbaye oni amuwa si eti gboyin lati ikani Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni eleokere won ti se ibura fun are Yoweri Museveni fun sa elekeje ni sentele gege bi are ile Uganda leyin gba to bore ninu eto dibo are to waye ninu osu kini ogoro awon omo ologun awon eso alaburo pasakoso ni olohun lo le run Kampala se lopa si gbianju lati ma je ki enikeni se akoba fun alafia ni agbegbe ohun Museveni eni odun mokan leni ogorin ni won bura funfun sa keje to si ke si awomo ile ohun pasiko to kanjigiri o se afikun re wi pe asiko to ki awomo ile ohun ma je anfani oro kan si pese ise Museveni ona won kede ko bori ninu eto dibo are to waye ninu osu kini yo pari sa keje re ni odun 2031 sibe ni ilokere awon esin okoku kan ti gbe oko akero meta ti won ko loro si lati se ikolu ni ile Pakistan ni agbegbe are won ja okami awon eyan mesan awon eyan merin leni ogbon si akasha loni ojo segun adari agba ile ise olopa Muhammad Sajaka fidi e mule pe awon afurase kokun ohun lo se ikolu si awon osise olopa meji to ndari oko lenu se won o fidi e mule pe awon eyan ohun oni won wa adoloro na lati se ikolu sawon sise olopa ase lo wa leyin god die ti awon siku kan se ikolu adoloro si awon osise olopa ni agbegbe banu ni ile ohun se pa won kada ja okan mi medogun lara won agbesumo mi ohun ijoba ile afghanistan ti iko taliban dare ti selaye pon mo nipa esun ti le pakistan fi kan papa julo pe olohun se rawo fun awon agbesumo mi ton se ikolu si ile ohun ni abala iroyin orokowo owon gogo oja awon onibara ni ile america logogo si ninu osu kerin papa julo latari ogun ton lo lowo ni ile ran mo je filede ija ton lo lowo ika ile israel bo se nkogun ja ile ran ti fa poponan yan ni agbegbe middle east papa julo ile ran ti gba o ti gbesan bo se ndoju so alati leyin ijoba ile america ni agbegbe ohun o ti se gbe gidi na ori omi trace of hormones ni abala iroyin awon amorodun olootu orin michael collins ajere topo loko mo si don jazzy ti tako arisoro kan pe ile ise orin re mavis record lo ngbajumo awon olorin kan to si n dagunla fun si awon olorin miran to wa labe ile ise ohun pa ton kopa lori eto kan laipe yi don jazzy salaye pe ko nitumo nigba ton ba na obitibiti wo lati wa olorin amon pon dagunla si lati pe won se ipolongo fun olorin ohun ege bo se wi oni oro awon olorin nile se ohun to je pe orin won oni kinlede abi won kan titun ni won se tori pe o wa latowo won o tesi waju pe opolopo awon olorin ohun oni won so kan pe won gbaju awon oro won won si dagunla si awon labala iroyin eredaraya iko agba bolu obinrin agba jele ye super falcons oni yo wa ko pelu iro won to ba lo sinu deje ilajulawo tan obinrin wafco leyin gba won ti fagere igbaradi won to ye ki won se ni ile gesi iko won ti justin madugun ko sodi ori eko wa ko pelu ile jamaica nije oloro sore lopin ose yi ati gbaradi fun nije wafco ti odun ta wa ye jamaica lo jawo no ifese won se ohun tori pe koju ipenija kan ko falcons bayi oni yo gba lejo iko agba bolu to ma lo fun dije wafco laarin ojo keje se ojo kerinla osu kefa odun ta wa yi dije wafco falcons to wa ni isode keta pelu ile malawi ile zambia ati ile egypt iko arsenal oni ko ni lanfani lati lo agba ball ben white fun eto ku sa yi white oni o fara sese nigba ti ko arsenal gbewuro soju iko west ham oni ojo aiku pelu amari eyo kan si odo white ko ni lanfani kopa ninu edeje to won gba papo pelu iko burnley ati iko crystal palace bakan na ko ni kopa ko pelu iko paris saint germain psg ni ogbonjo osu karun ninu idije champions league o sese kan kopa dija agbaye orun ta wa yi asoju ile england to lekan si awon koko na re nista tele ile yi adelabu kere ro ngba re lati dupo gomina ni ipinle oyo aka fun yin pe igbimo ti won gbe kale lati se ayewo fawon dije fide e mule wi pe won ti fagere orongba awon alatileyin fubara lati dije fun ijoko nile gbemo asofin ni ipinle rivers aka fun yin pe isele njaba namba iso ati oja olowoye bi eje ni gbajiboja mandate ni ilu ilorin ni ile okere aso fun yin wipe won sebura fun are ole uganda fun sa elekeje lakota aka fun yin pe iko super falcons yo wa ko pelu iro re ti o lo si idije wafco ni idije olore sore 1987 oni isakoso ologun le nigba na si rabangida fi fasiti tilulefe sori obafemi awolowo to fi gba kan je adari ni agbegbe iwo orun le nigeria western region awodo we faye ninu osu karun odun 97 to ilopin royin ohun abiodun akiwumi ni olotu royin taiwo adeyemi lotu otoka se ti gboyin oko kan ni ajisaye o daro

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bro, you told you,
1: yes, sir.
0: Winners never quit.
1: Yes.
0: Quitters never win. Oluwani kin so fun gbogbo eniyan pata we pe ma give up. Oluwani kin so fun gbogbo eniyan pata we pe ma se kini
1: ma
0: give up. Hear me, ladies and gentlemen.
1: Yes, sir.
0: Mo fe ka ni 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. Kini bibeli so nibe? O so wi pe ko si idanwo kan ti o ti ba yin because iru eyi ti o mo niwon fun eniyan sugbon olododo ni olorun eni ti ki yo je ki adan yin wo ju bi eyin ti le gba sugbon ti yo se ona ati yo ninu idanwo na ki eyin ki o le gba yo se ona kini ona ti yo se kin so aso tele se de
1: Jesu
0: eyin kan wa bi bayi e wo wi pe igbawo lo lo ma jade si ni eyin kan wa bi bayi wo pe ise eyin ti su yin eyin kan wa ba awon kan wa won ti e ti wa depressed generally pelu ton sele nilu awon kan wa won ti e ti fe give up awon kan wa won ti e ti fe quit awon kan wa won o ti e mo bi ton fe gbe igba mo eyin yen loluwa ran mi si ni korita to ti fe give up oluwa ni ko mo give up oluwa so wi pe ni akoko ti ohun da ohun ma ohun ma show up nigba to oro kan oluwa lo ma jade si e hear me ladies and gentlemen ni opolopo igba ko si ona ta fe gbe igba sa ko si ona ta fe gbe igba ma idi to fi gbudo quit ni mo fe so fun idi to fi gbudo give up ni mo fe so fun ko si ona ta fe gbe igba eyan ma ni idojuko amen
1: amen
0: amen ko si ona ti a fe gbe igba sa eyan ma ni ilakoja hear me gbogbo eni ti adasaye gbogbo eni to je wipe omi ati eje lo ran ni vein eniyan wa ni lakoja wa ni dojuko hear me o le escape bon ti oluwa ni kin so fun ni wipe bayi lo oluwa wi bayi ni woni so oluwa so wipe ohun so na bayo fun
1: mi jesu
0: oluwa ni ohun si ona bayo
1: mi jesu
0: so ba ti sami olorun ma so na bayo
1: mi jesu
0: hear me ni opolopo igba kilode ti olorun fi mo fi aye gba idojuko sa kilode ti olorun mo fi fi aye gba lakoja idi ni wipe nigba mi Olorun fe wo bi a se ni strength to Olorun fe wo bi a se ni ability to Olorun fe wo ba se ni faith to am I talking to you
1: yes sir
0: hear me ladies and gentlemen nigbati ilakoja ba de nigbati idojuko ba de response e o igbese to ba gbe ni ilakoja bo you give up ni abun ronu ni ohun lo ma determine iwe eyan to je am I talking to somebody ohun lo ma determine iwe eyan to je hear me ladies and gentlemen ni akoko ti ilakoja most of the time o e wo ogun to sele nilu n to sele Nigeria ni can only get worse to get better am I talking to somebody can only get worse to get better ti nkan ba dabi bayi pe o baje o fe da ni o nigbati nkan ba dabi pe o le o fe de ni o se ki so aso tele
1: Jesus
0: gbo iwo to wa ni la koda
1: Jesus
0: o ti fe give up
1: Jesus
0: o ti fe quit sami meta to le
1: oya gbo na bayo
0: ha mi Jesus
1: na bayo
0: ha mi Jesus
1: na bayo ha mi Jesus
0: na bayo
1: ha mi Jesus
0: na bayo
1: ha mi Jesus
0: hear me ladies and gentlemen
1: yes sir
0: ko si gbogbo eni to rin ajo go laye ko si gbogbo eni to rin ajo ayan mo laye ti ko kin de korita kan ti yo dabi wipe abi kan pada ni abi kan stop ni abi kan give up ni abi kan quit ni abi kin so na mi ni am I mo quit
1: just
0: quit
1: yes sir
0: hallelujah
1: hallelujah
0: challenges yen kan wo fun igba die ko possible sir to ba ti fe logo laye lo wo awon ti won ti logo o ti ni tan ti lakoja sugbon nitori pe won o give up nitori pe won o quit won pada de ibi ogo won am I talking to somebody oluwa ran mi si eyin ti e fe give up oluwa ni ki so fe pe ko ma se kini ko ma give up hear me another thing ti mo fe je ko mo ni wipe nitori pe o je onigbagbo abi nitori pe o gbo olorun gbo abi nitori pe o n gbadura
1: eyin
0: o tumo si wipe o ni ni ilakoja am I talking to somebody eyin o tumo si wipe o ni ni ilakoja but nigbati lakoja yen ba de o nkan to gbudo mo oni wipe o gbudo quit o gbudo face o gbudo dide egbon ti be so ni oni e koju ija si Jesu iyen tumo si wipe o waye lati wa ja ni am I talking to somebody
1: yes sir
0: o waye lati wa se kini lati wa ja e wo okunrin kan to ma lara awon to ma nja o ma nko kini kan si waju aso e lati igba ti mo ti mo over 20 years ago a ma ni never give up iyen tumo si wipe o mo wipe gbogbo eni ti o ba give up lojo kan ma win
1: yes
2: never give up
0: hallelujah
1: amen
0: when it you back give up one day iwe ni be ma se kini
1: o ma win

0: sounds, the vibes, good talk and conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM, Ilori. Diamond 88.7 FM, we've got you.
1: Last year long, I need a mo, a cool lane, if Bogota battle out of Fania to my boy. Ire aja nje dale ifa ti o ni fa nlapoya o ngangan lagbeto iwa fun todun tutun eleyi ti yo meyin na ku lawujo awon ti won se be ti won text message laaro laaro pe dakun ebun wa a ni ntaje emon ti o tabuku eni julaye o ni ki eyan o di eni ti ma toro lowo eyan wa gbo o iwa gangan ni lo lati yi ipinu re pada fun todun tutun yi Get the best, ma. We are Nemuntio, Nishelanfani, and Nemuafu, and Babati Boni. Dear Gori, Mamma, Hati Moko, any money go away, and your more lady Nigeria, but I got a genuine fan, it's in the lower ye. Emma, we're begging to go go and summer, think by you kill Dali Lori. Bob, Baba, Manta Dali Lori, you want that good joke, cock, ball, foot, and cocoa, you call a fury, Bessia, ye, Retsuni. Ipinu to se ti o yi ipinu aye re pada lodun tutun yi o gangan mo gbe to iwa fun takoko yi bi nba ni nbe fun yin ko ni dun lenu temi gangan funra mi o eyi na ni yo ba bibo ti won ni onikan ni so pe kini kan oye yin na un bolofa ba ni mo ta a je pe in ti o se yin lanfani o gangan ni ngba mo ri le se design your life Hey, there ba mantan dalara nbe wa light salai. Eyin go ni hesitate. Eh, ke mo mi ni pelu pe ni hesitate. Eh, ni hesitate lati darapo mo pa pa pa ni. Tori opolopo eyan tan ti ro pa won o le je nkan kan mo nile aye yi. Gbogbo won pa pa ta ni won tin rowo ti bapo ta won na tin se fun molebi. Ngba won yi pinu won pada tin won gbe igbesi ologbon ni kete tin won gbo ti le se design your life gbe wa. Eno la won officer jeje ara ni won bi share to le aye won lo di pe won na mili mili won na thousand thousand eni o ti ro pe won le ri recharge card 2000 naira ra o wa deni tin mu yan ni 20000 lo si ose e ri pe kini ohun o ni bo ti je ni awon eleyi e se pe won ni e ma kiri oja ti ba to wa bugba o e ko kale si okan yin pe e ni kiri oja ke to di eni lami lami la ka lawujo pẹlu ọkan ọjọkan eto itile ṣe di shine your life ti won gbe wa be ba gbo ọkọ yen gangan won so fun yin nu pe owo ara yin na le fi so nte je ti ese ti dara dada o lo ni leyin to je ti dada ile aye yin o ya so e wo bi ma ni ma fa lo fun ra mi wa light alive ile ṣe di shine your life o to be o koja be o oju be lo ni e je n gbe won wole awon to je asoju ile ṣe di shine your life won ti wa pelu mi ninu yara kulu mo laaro ile ti won o se gbogbo e fun yin e loko kan ejeje a jo ma ta kini ohun sira won ni o eyi ti n ba ri pe won fe bi yan je won fe jule fun yin e mo na un emi ti yan yin temi tori ti yin le mi fi wa e gba lowo won fun yin e je won wole alejo mi e ka e ku de bi akoko yi o
2: e seun gan olotu mo ki gbogbo ara ile to n gbo mi lomode lagba lokunrin ati lobinrin pe akudede akoko yi oruko temi ni Jimba Jamil ti mo je okan lara soju ile ise Design Your Life International
1: mo fe te so fun wa lekunre lai ni fi gba kan bo kan ninu kini ile ise Design Your Life ki lo dale lori ati pe bo la won mo lede Nigeria o se darapo ma won titin je opolopo anfani ti won ti do lowo do loro
2: e se ngan olotu fun awon to ba npo wa ni igba akoko ti won sese ngbo npa ile ise Design Life International ile ise Design Life International je gbaju gbaja ile ise ti joba fi on telu gege bi ile ise to nba ni ri si oro okowo sise leyin ti a mo si business consultancy bakan na a ma ran awon eyan lowo nipa oro aje won lale ni ma ya owo tabi je gbese ile ise design life international je ile ise to n ba ni wa ona abayo si igbese aye eni lati gbe igbese aye orun lati ma ri owo na lati ma ri owo tibenu ada ile ise sile lati ma ko ni nipa bi a se nse owo jere fun awon ti won ba n wa ona miran lati fi kun ise ti won ba n se lale ni je ko won fi ise ti won se kale gege bi another source of income
1: olohun ile ise design your life nti e ti kakale yi olagba o gbogbo nkan yi lawon eyan ma wa kaakiri e pe bo lo se fe je rorun o dabi pe irorun le fe gbede yi o e ba so ni wule wule mo fe ka won eyan mo daada
2: no da fun yin olotu sare eto ta gbe wa fun awon omo eniyan eto yi wa fun awon osise ijoba ti won gba salary to je pe ki salary to de won ti na owo na tan opolopo awon eyan ni won ri owo tun o de ni akojo to agbeto yi fun won lati fi create oro fun aromodomo won to wa fo sise ijoba onise owo ati onisowo o wa fa awon graduate ton ti pari ilewe ti won orise e ri pe laye igba kan woni to ba kawe re o batare adun ko ko ka o to ba kawe re o batare awo sere re nile o eyun laye igba kan ni opolopo awon graduate ni gbe certificate kaakiri lati bi odun marun sisin ti won ti wan di alabuku ni agbole so o ti wa fun gbogbo awon eni ti ogbori re ba ngbe ikan ti le se decide la fi ta national wa fun ni e
1: so kini kan nisin
2: be ni
1: lo wa fun awon ti o ngbe ori re ba ngbe
2: be ni
1: ah se o ngba ori re mo gbe eyan ni
2: ah be ni o gbogbo eni to ba mo pe ohun ni dada to n fe da nle aye ti owo ro ti to dada na o mo wa gbogbo ona lati ma sare ki lati di olori re ni idi ni e ti je pe afojusun ile se decide la fi international ni lati mu idekun ba awon orilede nigeria idi ni e ti ile se decide la fi international fi gbe eto kan tan pe akole re ni success pathway kale fun gbogbo eni ti o ba nwa ona abayo si igbesi aye won
1: eni success pathway ba ba gbo itin je success pathway gaga e ti ri pe ona seyori ina ni awon eyan ma soro kan wa ni ba o re ni bala ola ki ya sentence of one is ni pe gbogbo eni o ba se tan ati ba le ise design your life international to ba se tan ati ba won se to se tan ati wonu won ati oni jade mata e pe ko ti e ni ronu ati jade se en so fun wa ni isin pe ona won ti dirorun lati dolowo dolorun o
2: ah e se won olotu te ri olotu kira kita o dollar ka se bi ero dan kankan lati dolowo laye yi olotu formula ni system kan ni e fin dolowo te ri formula yi elomi mo sugbon ko lo elomi o si mo formula yi idi ni e ti opolopo awon eyan fin sise bi erin to fin jeje ileri gbogbo eni ti olorun ba kadara pe ko te atejise yes si number te a fe pe leri eto yi ah mo kin ko rire
1: eh olorun o e bo ba je mi ni nti nkokko se bayi ni pe ero ba ni soro mi ni mu dani e mu ero ba ni soro yin dani be tin gbo ohun mo mama ni kan ma ti pe ni o e mo pe eyan ma mura sile ngba mi de orire elomi isire orire oba nibi to wa yo to ma wo pe baba ni ase ni sin amo bi ti oja si nkan to si o lodun to lo ina lo tun ti fe ko ma si ohun bo ba je eyan ti ma ronu pe en tan gbe wa yi so le work fun mi sa o ni tete ni lo si waju o kokko gbe igbesi ologbon igbesi ologbon to ba wa gbe ohun o gangan ni o wa fun o ni akomona ta so le kan pe success pathway o ni o fun o mu ero ba ni soro re dani ke ma wora yin bi igba te eyan wo oro ti o ma je dale bi igba ti nwo lo kan ni o si mu ero ba ni soro dani e ba pe number fun won
2: olotu ki to pe number yen gbogbo titi n gbo mi mo ki won ku orire ni dede akoko yi tori eto yi ni mo gbo ni bi odun melo kan seyin bi odun die bayi seyin to yi igbesi aye mi pada si dada eni mo je agbabolu nigba kan ri to je pe ise bolu gba ni mo mu layo gege bi career mi to mo gba bolu titi mo pada fe tin bi ise bolu ni leyin gba ti mo fi ise bolu le olotu ati je ati mu onira fun ota mi nigba na ti ota mi ba ri paper le bayi owo ni o pe ta ba fe gbo bukata jije mu mu ninu ile mi atawon iyawo atomo ni lati ma pe ore ati ebi lati je pe a fe je oninu ile so igbesi aye ni mo wa gbe ko wa dun mo mi mo ni lati rawo be solo ko olodun dakun sanu mi ta ba se adua lamo amojo ti olodun ma ngba so injo ti olodun o gba adua mi eto design life international ni mo gbo ti olodun fi se gbigba adua fun mi
1: ero le meji
2: leni mo ti wa lara won top earners ninu ajo design life international loni mo ti make millions dara won to ti make million ni design life international idi ni ti a fi gbe eto yi kale lati fi ko awon eyan ni formula bi eyan se le di olowo oloro lati fi di eni to le da business ara re sile ati lati fi fe business won loju
3: iwo kan gbianju lati darapo mo won nibi eto yi ti o waye ni Captain Cook Event Center Unity nilu Ilorin lojo Saturday on the 16th May 2026 ta wayi ni Captain Cook nilu Ilorin bere lati dede ago mewa owuro titi di ago meji osan
2: mo fi da yin loju pe eyin na ma wa lara won to ma dupe fun Olorun to si jasi pe mi si gbogbo egbe yin ba tin na owo eni ba won na gidi
1: ah be ti to lesese yi Olorun o dun mo mi tori mo ma pe gbogbo awon ti won ba le lanfani ati kopa ni bi eto yi igbesi aye ti won na yo yi pada si ti dada ibi awa ti lo le kan ni pe yes teni ka won eyan teun e da ko e ba npe number e ti awon eyan te yes on si atejise yes lasan bo ba je mi ni won ni e ti wonu message mi kale e ti kokko te yes un to lawon to ba tu kokko te yes un to kokko wole anfani kan tun be loto ti won ti pele mi ran kale fun won ti won fun awon yi un ba nte yes un kale ki won wa pe number e ba npe number yen fun won
2: so olotu ka to pe number na si waju gbogbo eyan ti o ba fe kopa nbe anfani eto rire yi 55000 ni owo ticket ti o fi wole amo eyan 75 to ba kokko pe to ba kokko te atejise yes wole ko soju saju nbe orogun ya mi ni se mi o si nbe gbogbo awon 75 to ba kokko pe to kokko wole si ori ero bani soro wa 5500 naira ni office owo wole sibe gege bi nte so anfani to agbe kale fa awon to ba kokko wole niyan
1: ebi o e tin da kini ohun po o ah se awon ti won ba je 75 ni isin ti won ba kokko te aje je yes to ba kokko wole te wo daada te gbe sira won awon isin 500 naira pere la won san dipo 5000
2: ben
1: ye olohun o bo ba je mi ni woni se success pathway ina lele ilu oto awon to ba wa te wole to je pe o pe leyin awon 75 fun owo won ti di egberun marun ta ma si 5000 e da ko tete ba release number
2: okay number ti won te atejise si
3: 08116176682 edu e tutu mule kan si 08116176682
1: number te pin e da kun e ba tun pe le kan si awon kan si mbi dan wa bayro tori phone ma me lo mi ni o lo elomi phone oko re ni o se ma du pepe baba alagbaje sare fun mi phone yin toro fe ko pa ni bi eri re e ba tun number yen pe le kan si
3: 08116176682 edu e tutu mule kan si 08116176682
1: e seun a gbogbo nti ati nso lati eka yi ta mu wa fun yin lati le se design your life international oni pe odi olowo po nsi se ijoba ko ma ko pa ko di olowo ko ni business re to nse ko ma ko pa ebi joni maruwa ni maruwa tin se ti to mi je ko to je o tori n to fi ile domo aroma domo re ti won je nbe ti o ma je anfani ti awon molebi re o tun ma wa we ninu re to je pe won ni le we tan ti aye raye ina lo ye ka won o fi ile o ma wa awon baba tan ti lohun eri awon mi ni si won la won ja sile ile ta won baba won fi ile ni won ja si kini won na fe fi ile fomo darapo mo le se design your life international loni ko le ri ogun ayeraye file fomo re e wo e da ku number yen se e ba tun pe fun wa si
3: 08116176682 edu e tutu mule kan si 08116176682
1: oda number un ina le ti gbon ayere fun ta le meji gbo mi daada ayere fun ta le meji e kan ina ni elomi odun to koja ah olohun o ba won ti seto le radio ba seto ta bayi e mo gbo e dakun a ti jeun ni a ti se gba ni ngbo je pe nta ba gbe wa fun yin ti o se yin lanfani e tete mu ibi la tu gbede yo ko ba da ko tete ronu jile ko darapo mo le se design your life international ki won na o le di eni ti o ma fun yan to wo ri o ma wa loke ti o ni ma wa anile mo ni gbagbo e dakun e ba ngba won tan gbo wa niyanju e ba ngba won ni mo gbo won tan gbo wa nisin e ba ngba won ni mo
2: gbogbo ara le to ngbo mi adura elomi ti gba ti pe but I na kesi ati idagunla lo fa elomi ni soro kan ba gbe en to ma se elomi lanfani ta dare o fi gba e pe mo so pe ngba ti mo toro lodo olohun pe kosina fun mi eto yi olohun lo fun mi iwo to ngbo mi bayi olohun ti fe lo eto yi fun lati yi igbesi aye re pada nu odun tuntun so tete tara ko mu phone re ko te message yes si number ta so kale ni
1: e seun gan gbogbo eyi ti e n bo wa fun dede akoko yi ki dun ko po soki lo be oge o ati se ri ire si ni to n so pe ko je o jina hun ati mu wa si dede owo arowo to re bayi iwo lo wa ku ko pinu mo fe je eyan lodun ni mo fe wa loju kan ni o wa lowo re o titi gba mi te tumo lanfani lati pade mi lori akanse eto yi invias ko so fun pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do loro

0: e kaabo sori eto la wole sun lori eto e e la nfani lati so sita lori eto e e la nfani lati gbun soke e la nfani lati soro e la nfani lati gba yan ni mon e la nfani lati gba idanileko lori oro ta won eyan ba so sita awon ti o so sita a mo won ri bẹ́yìn náà bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn ayé wà fún yín náà láti sọ síta láláì dá kọ yín bẹ́ẹ̀ ni sórí nọ́mbà yìí 0916-159-1011 adupa e lowo lo e le fi voice note ranse latori WhatsApp e ma joju iseju meta lo e so poro na se je ibi te ba ti je bi e so nkan te fe ki won gba inimoran lori re e so kokuna lala e deena benu abeyin loruko olohun wi pe ke so lati ni itura ke so lati ni ifokanbale ke so lati ni afojusun fun kan rere ati tesiwaju yin eseun e ka lele kan se lati odo giwa le ise yi adupe lowo yin fun ibado oko yin pelu wa lati odo awon ti won gbohun safefe ni le ise Diamond FM adupe lowo ina oruko tete mi ni Adeolu Adetula eseun fupo fun ife te ni so wa eja doke lohun ka forin se ka ti gboranu die nitori olohun oba mi lo nso ni ma olohun ba mi ma ma je ki ore wa ko fi ya je wa o
1: ori eni ko ma fi ya je ni adari eni ko ma fi ya je ni odupe olorun o pa mi le fun odupe
2: 2 3 4

0: sa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gugu eyin de ti dagbadarugo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo oba iwe dola baba oni pasan kokoro baba 30 minutes loko gugu n to ba jo ma kokoro eyin
1: tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu
0: boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gugu eyin ti dera ona bayo si gugu osoro eyin be lodo omo oba iwe dola baba oni pasan kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba de be itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo gugu eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro ni kekan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pakenu o ma run si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo ekan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
2: akudede wo yi ara le oruko temi na ni omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro ti mo wa ni russia omuto ni randa ba tu lire alimi ni lu ilorin omo be we dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de randa ba tu lire alimi e bere office russia omuto ibe na la wa ti a tin se iran lowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si oun na ni 08057466077 e tun gbo number na le kan si 08057466077 gira limi round about na ni ke ti bere fun baba oni pasan akokoro omo oba iwe dola akokoro ti awon loyibo npe ni toothache oun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a npe ni koro eke eda eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati ma le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu I ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba oni pasan akokoro nile ise wa omo oba iwe dola awa ni randa ba tu gere alimi nilu ilorin ebire russia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didigbo olugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo ede eniyan lowo gasbe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba oni pasan akokoro omo be we dola bákan náà mo sì ní ẹ máa pè mí sí orí 08057466077 08057466077 bàbá onípàṣán akokoro bàbá 30 minutes àìsàn akokoro ta ló pín sí ìlànà méjì tí ìtọ́jú wọn sì yàtọ̀tọ̀ àwọn àfi ọwọ́ fà ń bẹ tí máa ń dá kòkòrò lẹ́sẹ̀nu ẹ̀dá ènìyàn níbi nǹkan jíjẹ àbí nǹkan míì tí èèyàn mu ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni tí wọ́n máa pè ní àjẹbí ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dola bi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete moju to a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le ti be ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bákan náà ó tún lè tatara bẹ kó lead sí tá ń pè ní tumor of the tongue àdúrà tèmi wá ń se fún ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ni wípé ọlọ́run ọba ò ní já rógun jẹjẹrẹ ẹnu ti an pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di jo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la ma fi do lati fi se itoju fun awon omo edeniyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fu awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lo tun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pe dan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa won tan pe ni kokoro ite si tu danu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lole lati bi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu tan pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ro abi tin mo mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa pe ni mouth disease yi la won kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fanto o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odor emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe fun ra re yin le yin o mo bole ti kokore ba ti je eriji ta n pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole fun ra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de tin kan wa nba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mo npe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni ma wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yan leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan wonyi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pa mo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti n je eyin ede eniyan lati won si nkan kan nbe mo bee na lawa na si wa ti wa si awon ogun kalẹ ni tigbalode lati ma fi koju awon igbenija yi awa na mura pa akokoro yi kalẹ gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kalẹ togun togun togun togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fawon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi se joko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole àmọ́ ní ọjọ́ sunday ti ń jẹ́ ọjọ́ ìsinmi láàrin aago mẹ́wàá sí aago mẹ́rin ọ̀sán lè rí wa bákan náà ni iléeṣẹ́ wa a ti ní àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé lóríṣiríṣi In to ni se pelu complete tooth equipment and tools. O ti wa ni ile ise awa omo ba iwe dola. Ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se toju enu feyan omo ya wa. Lowo poku. Check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa. Television staff fi se toju yin fun yin. Lowo poku. Check retractor yi o na la won mi npe ni lips retractors. Be la won mi si npe ni mouth retractor. Ni ile ise babo ni pasan kokoro omo ba iwe dola. Bakana dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la bisi wo so fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yo kan eka ti benbe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels to mo gbe je rin ti nkan ba ti se a mo sa ko ba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade tan pe ni crown won le de eniyan te ri yen to be fi le fo ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abere yo mo mu nira wa kan si emi babo ni pasan akokoro ba kan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro ba kan na o ni ti a npe ni root itakun re to fi gba mu ati be lo to ba ti ni isoro kini keji o le mo fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni giri ali miranda about omo bi $1 baba 30 minutes eyin te siri ti da mo ba bayi ta npe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta npe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se da eni kokan o e kan si emi omo bi $1 baba 30 minutes negere ali miranda about e bere ra sha omo to te ba ti negere ali miranda about eye meje jasa omo bi $1 baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 080 574 66 077 e tun gbo ile kan si 080 574 66 077 baba oni pasan akokoro omo bi $1 aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
0: omo ba iwe dola baba oni pasan akokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gbogbo eyin je ti dagbadarugbo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba iwe dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu goda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo ba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba iwe dola baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo ba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 080 574 66 077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
3: Ah, la wole sun, la bala so.
4: Oro ashiri, awon oro ikoko. Oro ta ale so leti eni keta. Ma di so kan, ma so sori aye lo jara. Ma si foro loka. So sita, lori eto, la wole sun, ni biti ashiri yi ti shepata kisiwa. Kesi gbamaran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikane